0: wax ga rek de ndax wagn mi de bokku na ci yi nga xamne sunu borom tuddu na len ci tere bi fofu ko dug yakara xawma ci haji la xawma ci mu'minun
1: sotu haji la yakarna
0: waaw yakarna ma dafa ko sunu borom di wax ne yeen yi nga xamne da ngeen di jaamu luddul yalla bu ngeen najalo won ngir defar wagn du ngeen ko man
1: ci jalla
0: walla wi tabax wa defena la fa wax
1: walla wi tabax waaw
0: waaw te dafa wax ne bu fekkonte ne weñ yobbu amna leen weñ yobbul sax yeen da ngeen am lot dok man ko jeli wat ci mom
1: man ko tamal ci wax ak nit ñaan ya ayyuha nas duriba masal
0: moko wax waaw ya ayyuha nas duriba masal waaw fatami'u lahu
1: waaw kay ina la sin
0: ina la deta du xona min do lillah ci waaw la ñu xlu xubaban wala wi tamaxo
1: la ilaha
0: illallah bu ngeen mbolo won du ngeen meuna defar sax yeen weñ tekkat wa in yaslubu musubabun kat da wax ne sayan
2: wa in yaslubu muzubabu shay'an la yastanqidhuhu min
0: bu fekkontene manam weñ jeelal na len dara sax yeen lo xamanteni beugul mu jeel ko sax la tanxisuhu min
1: ci lañ dekk kay gis nga weñ lu
0: mu jeel am ngeen lotuk man ko jeeli yalla misal la ci misal la cey joxe ndax dafa jexale ay ba yakara buma djumul dafa waxane baw fa talib wal matlub
1: legui limu bëgg lajat bay cheikh tay ji bu fekke ne dañu wax ne weñ gudduut aw fan ba nopp ñu gis ko muy am dom wala muy nen bu boba mom ëmbu bu mi ëmbul lu mi diiri
0: ëmbu weñ nak xawmako jangumako nen la jang te xam ko ci gis mu koy def weñ yi ñew fi non lu melna xéti neen lañu doon
1: okay
0: nga xamé day genn ci seen ginnaw mu yomb ko lol nak ndax ñi ko jang te xam ko wax nañ ne doxam bob muy dox rek leg leg mu yagg fi barar soti fa dara neen fa manam te ay yoni yon la koy def kon dana nakare calcul ci weñ ñaata doom lay jur ndax wax nañ ne yulleem yoyu rek ben yulli bu nek rek man na yulle lolu ma temeri nen
1: la ilaha
0: ben te yulli yoy da nga gis mu diko yulli lu bari te ben yulle ndom bu nek man na yulli lu ma temeri nen
1: legi

0: ñu am xam xam lañ am nañu jang ba ne ar xalaat ba ne jar ba am lo xamé tek nañ ko loxo ba man ko pour yu bu woor man ci tek loxo xamé bu ñu amone jumtu kay ya gis nga sun nit ñi nga xamanteni bi dañu jang ba genn bitim rew yalla jox leen xam xam bo xamné li ñi créé buñ leen joxé matériel ba ñeneen mënu ñu ko Sénégal dañu nako sonu jang sonu fi ngay ñew ci Touba gogu wala nga ñew ci sunu dëkk yi rek gis rek mourid muy dox tak maxtam wala baraka sax wala mu solo fastanam rek wala mu solo maylatam rek li ko tek fam ak naxanu ba waye limu yor ci xam xam bop bi li ci nek ci xam xam te mu jang ko ba tek ko pek na tere xam xam yep tay soko tegon ci marab bo xamne da nga xamne xam xam nekul ci nit ku wex rek wala ku ñuul rek ay boromi xam xam lañu am university ñi fi ñew di fi jangé joggé ci serum rew di delu wat ci seri rew xam nañu ko amna Senegal xam xam bu woor gi bi
1: yoy yep day mel xam xam bobu ñun am nañ ko waye nak naka lañ koy jëfëndiko
0: waaw naka lañ koy jëfëndiko nak moye ya ak jappalé la ba nga man ko def ñaata universitaire ñoy genn diplôme ci walu science walu xam xamu fajj walu waye nak bo len fekke fi ne ñe ngay jaay mango ñe ngay dawale saret ñe ngay def nangam fekk xam xamu kete lañ nak legui bo len fekk ca tole ñu yor seen machine mbay denc nañ ay diplôme yu bare
1: ndimbal lañ amul
0: taw waye nak alhamdullilah ndax xam xam mom xam ko rek
1: waaw
0: ngir bo amul lo ci manal ligey jeri ñoko ci dañ xam ko ndax fi ne gis nga li boko xame dañ ci ragal yalla de
1: ci lu wër
0: waaw dañ ci ragal yalla
1: ndax tay
0: jeri nga xam lo xamne woor na li yow li ni nga ko xame té ni nga ko xamé lépp nak du dara ci yalla mi la jox lañ ci xam té amna lu bare lo xam kon boko jëfëndiko won ngir am ci dépenses da la doli ak tak wala yalla bind na lu bare wa yakhluqu ma la ta'lamun
1: ci
0: da koy xam bu baaxa baax
1: comme tay ji ñun ni nga xam non nga xey di ñu xamalé wéñ tam yag dund ak ñun dekk suñu kër di dox ci suñu biir neeg té mësuñ ci baye xel bu melni téng dik xamal ñuko lolu dafa nek lo xamne xam bo xamne dooma adam yi kenn ku ci nek war ko geussu ndax liñ ci meuna jange moy nekati yalla gis nga li bind ak ta waxna lay ne xol temps bi yalla jël yow yim ko jox yep manam suma ko won wax ci gattal waye yalla da ni wut mom temps legi suma beugé ñëwaat tay ci weñ dama dégg bi nga do tambali nga ne weñ wi ne weñ gi ne aw weñ legi yoy non waaw legi lolou tay man mi ko xamou te deg yepp am weñ no meuna xamale ne abdullah bokay waxati bi moy be
0: gis nga cheikh abdullah da nga am fo jexal fo xane bala ma ñew fi nga laaj dama waxon ci baat be ci ginaaw rek fa tabarakallahu ahsanul khaliqin bi nga may avant nga may laaj bi rek da am fo jexale manam ci yalla ci manam ak nangam xam la dafa am aya bo waxon ci ginaaw ba ma don ci ñew
1: waaw
0: ja fason borom di waxe ne nit ñi buñu boro won duñu mëna défar wéñ
1: li la wax
0: waaw ba wax ne manam don ci jox misal ñi nga xamé dañuy jaamul lul yalla
1: waaw
0: ñoñu ak ragal yalla war na nek ci ñom bañu xamné ñom kon ki défar wéñ
1: ci
0: ak yow xam wéñ do ngutu la yow manam xam wéñ xam nga ñun ñepp dañuy wax ci wéñ xam wéñ tur ya yalla mi défar wéñ nak mom non xam lim defal xam ko ruta mon ci wagn lañi waxal fi xam wagn tanu ma am tout luma ci xam am tout lo ci xam nuy yere yere kay yere ay ki wa yalla bi defal wagn da
1: wa te sa yu xeye tek sun beut ci wagn ba nopi bi yu bare bare dañu taxaw te mënuñ ci defal ben
0: ma ngok
1: ba nopi mënuñ
0: ci defal ma del ci fi aya bobe nga jangon aya ba ca top lolou la ca yalla wax ma khadrullah haqq khadrihi inna allaha la khawiyun aziz defena
1: waaw
2: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
0: واو موي آية با تا توب بوبو nga waxon
1: legui lu fay sunu borom di leral nga ne
0: manam bimu waxe lolou manam yalla moy ki am kattan te atana lepp lu am kattan lu nek te kon na ngeen jaamu yalla te nangul ko ci dogalam yi
1: tawu
0: ndax kat mom moy aji man ji te moy ki am katan eppule ko ñepp ko am mo la ko jox te moy nota kon bi mom yalla ndax wala li mu def
1: waw
0: yow nga duggi sa dépasse jox sa jabar dépasse mu dem duggi añ ñew togg yaagi wéñu ngeen mbokk té mëno ko téré té bu jëwëñu tibé dem do ko mëna cheikh lak man nit so soxna togon añ ma dik ñaak té neexula man nga ma japp man nit ñaata kilo la appé wéñ doolé
1: sétété
0: té man nga ma japp waye bu dé wéñu bu tibé mëna loko dara bokku na ci yalla jangale fi
1: ta ca togu wasma ak yep la di japp lim soxla ken ku ci nek
0: di jeul lam soxla
1: mu jeul yow la ta nga ci lek mo
0: def bu ko defé nga fatali bal bi nga lajone fofu dama fa am ben yekuma rek buma baro lu fi waaw
1: waaw moy dima la laj sante yi nga xamne mom lañuy sante le bat yi ba tax nga man ko rañet le ba ki ngay waxal xamne
0: wa weñ wi ak weñ gi walam da ci am ay bat yo xamne comme non lañ ko mara bo ne weñ wi ñu xamne wuynaaw ngay wax bo ne weñ gi nak ñu xamne li teug bi jeul wala li ñuy defare fer biñuy tabax wala yu demé nonu bobu ngay wax moy santi bari diko génné dafa am solo man lolou dafa ma yitel ci bari cheikh abla mana bari diko dag diko génné ak diko mengalé gogou nga koy def xawma fo jang gogou xarañté fwayé lolou gis na né moy jang bi man lolou la gis ndax xam nga bar bi nga indi tay yi ni rek
1: waaw
0: wen da ci am pré bo ba légui nogi ci wéñ subatel am ci
1: waw
0: subatel manam baat yi man damay bëgg buñ ko indé manam lépp li ñëw ci baat bi ki ñi ñëw indi walé
1: motax ma bëgg suñu noppé ñu jël lan moy biw
0: waw kay subatel da am suba ciuy am toy ak tel da am
1: lan mo wut la ciuy ak tel té lépp ñi wax diko tudd suba
0: waw kay ci suba motax may la bay diko dagam na solo kon ciuy mo jitu tel aw ciuy waxtu wi nga julle suba ba genn te gisa go jant bi penkagul yaagi ci ciuy nga gis rek diñu xonku yoyu nga xamne ñoy gu nga jant bi di tambule mel luy gisa fa ñom feje guñ bu baax yaagi suba ciuy
1: ila
0: bu genné ba jant bi genn yaagi suba tel
1: ci
0: dakal ak ciuy ak tel da am fofu te yoy yi dañu ñew ci baat bi kon rombu nañu weñ rombu suba tel ga waxon yow
1: waaw
0: te it suba tel la ndax weñ yi duñu ñew ci ciuy weñ yi ba lañu ñew suba tel ci lañu ñew
1: dañu bidante
0: weñ yi fiñ tol ni tambal lañu xey ci
1: fiñ ngi deggo ak sta
0: bel ma ngi gay ni ñi tren sama lew jom
1: ma ngi
0: ni ma dara ñu xey
1: am nañu rek yam wa dal len ak jam ma ngi di xaar am ñu nek di wa micro bi ni waaw
0: waaw e waxtu bi dafa jot
1: dede dama ne weñ yi amna yu nek di ko micro ma ngi len di nuy
0: dem ngay dalal no waaw ñi nek di def ko di tuat la
1: ma ngi di nuy
0: waaw am kay tambal lañu xey mom
1: ma lañu contane ñom lañu waxtane
0: waaw fa tabarakallah xodo xeyna ñak dañuy deglu ci xamna du ñak dit ko xeyna seen kilifa xamal leena tay ñi ngi waxtan ci yeen
1: bi dal sama jeewi ke xamna xol bu set la ci dal taw
0: su ñay deglu waaw du ñak mi ngi muñ bu ko defé baat bi biiw ñew na ci
1: waaw
0: waaw biiw
1: legi nak ba jibaat suba go waxar tuti dama gis leg leg nit bu lay wax dara dal la bal ba suba
0: ja
1: ak itam nit ki xey ñaan la ci suba gi
0: waaw
1: leg lool xoma jaaxal legi bal ba suba lañu wara wax fofu la bal ba ëlëk
0: waaw fofu lay ñew bu la ne man de buma nit ne bal ba suba buma xeye dem buma ne bal ba suba nak dana ko ne suba ci waxtu wan
1: okay
0: bal ba ëlëk dana ko ne ëlëk ci waxtu wan
1: okay
0: waaw buma ne bal ba suba nak ndax suba dafa am lu top ca mom lu wara fa am te ñuy jàngale ay waxtu ñepp tuddé ko nonu moy dafa am ab contraire suba moy ngor aw suba ngor
1: kon bis bu nek amna suba
0: tabahan wa masaan matin et soir
1: bis bu nek amna ko
0: waaw mom la
1: kon fofu leer na
0: aw mom la italien yi di wax matin ay pomorijo
1: ah lo ci wax kay nafa nga newon legi tay ji fima bëgg ñew leg muy baat bi nga wax leg muy baatu biiw lan moy biiw
0: biiw
1: waaw
0: wéñ dong du ko def nak ma ngi lay xamal lool biiw képp koy def da am lu mu bëgg te xam fam nek dem ba gis ko benn mu bëgg ci a jëfandiku wala mu bëgg ci a xam dem ba jégué ko agu ci nak rek ñak ga ag rek nak yaari mbir taxna agu ci rek amna fitu ñak fitu man ca ag directement xel aw ñak fit la man ca ag directement wala mu am ak negeendiku ngir ag ca directement mu waye nak bëgg na ca ag moy bëgg go agam gogu nak tax lu ko sori nak mu diko jage ndank ndank ak diko sori ndank ndank di ñew diko yër di delu ben muy luy naaw fété ko kaw wala muy dox fété ko soow diko wër wëral yaar yoy yépp lu ci nek ak biiw la biiw fété kaw dana am biiw ak dox diko wër dana am aw nit dana ñu biiw dara
1: légi dama gis biiw ñaara buñ koy wax nit ñu bari dañ koy wax lu bari légi kon da kay dañ koy wax ay benn benn ndax comme nga di ñaan tan yaang ko biiw wala ñu né wéñ yaang ko biiw mëna lu bari doon koy inte man nga wax kenn nit nga kenn nga mang kay biiw mëna nekk ci taxaw
0: waaw dañ ko jëmal ci li naaw moy tan ak wéñ ak ya ami laaf di naaw rek waye nit nak dana biiw dara ak biiw manam baatu ak biiw tekki wul luy naaw rek la da ngay deg ñu ne ah diiw sangam de ñang koy biiw rek de gayang koy biiw rek de da moy ñing koy top ndang ndank diko jégué ndank ndank luñu agguñ ci kawam sacc bu ñuy waja jappaté maam doole wala mu yor jé sax gaay dañ koy biiw
1: waaw kay
0: waaw bu ko défé di wut ay pexé kon bëgg nañu ag ci kawam ma ngi nuyu sacc ci
1: biiw xana kon day and ak ciow wala
0: ha
1: biiw xana kon day and ak ciow wala biiw man na and ak noppi
0: waaw biiw man na and ak ciow man na and ak noppi ndax bu dé biiw kenn dana biiw mbolo dana biiw bu dé biiw kenn man na baña and ak ciow waye jëf gi ci bopam moy jëfinu biiw di jup mbir mi di rik lay dem ak ñew fekk am nga ci soxla nak bu dé ñama bëgg ci lek bu dé lo bëgg japp ba nga ko japp té ñëmé go yegg dal ci kawam carrément bu dé kenn biiw la tuddu bu dé mbolo ñang koy biiw
1: légi bacha lima jaaxal fofu tay ji bu dé ay wéñ la wala ay baxuñ wala ay nit lañ def lañ soxla xam nga damay deg ñaan ñong koy biiw man dama gis bu dé mousse ay mousse wa xam nga mousse yeen say bu bëgg japp ciuj mu nek ñaar mousse wala ñet nonu ñuy def nonu est ce bu bo biiw lañ wax fofu
0: dérat koku xam nga ci doxine ngay xamé né mo koku day yott koku biiwul day yott
1: wa motax mousse ma dig mousse
0: yow bokul dafa am ab ciow ciow bu len takale yott ak biiw du ben
1: ok lolou la bëggone xam rek
0: ndax ki yott boko gisé limuy yott manam du def ben bur wi mom ngir limuy yott yeko ndax limuy yott bu ko yegé kon dem biiw nak bu fekké limuy biiw mi ngi dundu man na xamné ñing koy biiw mom té ki koy miwit day def bur wi mom waye du attaqué gul
1: ok lèr na
0: waaw ki yott nak bu def bur wi lolu mo takalé
1: biiw
0: mi mous di def moy yott ak biiw
1: ok kon dal lima bëgg lèr na fofu kon nit dina biiw
0: waaw nit dina biiw waaw nit day biiw dé aw nit dañuy biiw tan day biiw yi naaw yi ba day wéñ day biiw biiw moy jup mbir bëgg ko té am lo jay xalaat ci pitu tebi yegg ca wala nga am loy neggandiko ci aw xalaati way rek bëgg goko sori taxawo pour dem dal té ago ci kawam ba nopi rek
1: ilaha illallah
0: manam dal bala mbir me soti mom da ngay yegg ci mom def ci liñ ci bëgg def waye nak amna nak lula galankor ci wufit wala ñoy xaar bañ sacc bi daw té amna ñoy woware nga taxaw diko biiw nak bañ mu dem yeen di ñaar ngay taxaw ne muy taxaw ne ngay wote telephone pour am renfort yoy yeb ci biiw la bok
1: légui tay ñu ngeukante ak waxtu bu olof bi waxé né wéñu suba télé ku nekk lay biiw waye nak ku mu yendo biiw rek amna loy xéñ lam mu dina xéñ ak xassaw
0: xéñ nga ca baat ba kon
1: lam mu dina xéñ ak xassaw waaw waaw
0: waaw baat bi ñu yor mom xéñ la indi
1: xéñ
0: xéñ waaw kay kon man damay gis ne weñu subatel ne baat bi ñewé ko re lañuy biiw
1: waaw
0: waye ku ñu yendo biiw nak bu dé weña amna lu muy xassaw mom ko ga saw weñ mom kum yendo bi yusuf ibn lat
1: taxo la mi ñu ko mom
0: xey ko laaj saw
1: xey jëg na ñax saw mo nga deug na ñang wa kilometer taxar ba xol wolé mo sama ginaam bu mi wolé mo sama bat ko mi
0: weñ mom kum yendo bi yu way bo laaju roku dal señ bi ko roku dal bay bo ci fa gi sama ndax fi ne weñ du bi ko xey.
1: Ok.
0: Weñ du biiw ko xéñ.
1: Lolo tax ma bëgg nga lérr ma digënté xéñ ak
0: xassaw. Ah weñ ko xassaw lay biiw. Ndax xet xet yi xéñ moy xet rek. Moy li duggu ci bakkan bakkan yëg né li ci duggu neex na wala na xarina. Ndax bakkan moy yëg kay goow. Li ci duggu bakkan yëg ak neexam ñoddi ko borom bi. Lolo xassawut dafa xéñ. Lum gëna du borom gëna ñoddi mu gëna neex ci mom li dugg ci bakkan borom wëdel bobu japp ci fiiru wan gënaaw japp ci mom bakkan ba wañaar daw tax bakkan ba daw jëm leen loolu xéñul dafa xassaw borom du ñoddi waat bakkan ba da koy taf ci lu bëggat mu xéñ ko da gis mu wëcc ci bobu daw melni lu yu jëm neen la gañ loolu xet bu na xet loolu xassaw la tuddu li weñ di biiw nak mom li ci ëpp dafa xassaw weñ da bëgg xet bu xassaw motax foy xéñal weñ du fa bari foy def gëtt yu xéñ manam moy xet yu neex weñ du fa bari gis nga fi lu melne limon
1: waw
0: limon xala xamone cheikh la fi dañ yi safara weñ limon nga ci gëna gaw
1: lutax
0: xolal rek foy fo fo gis nga fi ne bo amon sa tabali ndiki amna sen soxna sama ko ma sa wax mbuur dama daan ndeké fa mom boba jamono yoy muy jël aw morceau di ci toyal gasoil diko fopé table bi ma diko fa ben bi dama nekko nak li nak dana dakk wéñ sax way woor
1: naw woor
0: gasoil la kay ma wax la lo xamné essayé ko mune ma mané ko toyal doomu limon bo xéré nga neto wayé ko table bi rek bo démé ba yag rek nga fayal ko ci ndax limon mom defako lé
1: waw
0: da koy def ba mu jagg mu ne man mu xumal rabaay manam gasol bi mu ko jëd ak ci ma ci wax may bi ma ci ñëñë won ak xet gi ma xéñ rek té limon mom tubarkala
1: ci yalla
0: limon fi ne loko neta wayé weñ du ko laal gis nga fi ne xéti furwi yi nga xamné dañoo xawa xéñ sax mak wala ñu bokk ak limon giir gu ñu bokk bo dé xol weñ dana ci dal sax wayé lim ci dalu ñëw ci dawé bu ci dalé démat
1: nor nga bay ci nor nga bay ci ngay rijal ak bay morgue buñ xey patal li nga decoration kanam
0: waaw boko defé ci tolli fo lo gis weñ bari ci rek fini kum neex bala ma daal rek demal nga xol tojal benn limon rek sa tabali ndeki fi ndol li yaangi ndeki xolal fi weñ yi ki nga jël limon bobu rek rendeul ko fi bayyi tuti weñ yi dana ñew dal wër ko waye fofu mom dañ ko jappali daab dir
1: man kay musuma sétlu sax xaru limon wu tegg ak weñ taxaw ci
0: ma ngok gis nga orange weñ yi dañ ci dal waye duñ ca bari ko luñ ci yag itam orange mi xet yoyu weñ da ko bëggut
1: kon xassaw la bëgg
0: yoyu mom xassawuñ dañu xéñ
1: okay légui tay waaw
0: aje ñewal
1: mané kon légui tay bu fekké dañu wax baat bobu tay lo mu ko mëna mengilel ak jamono ba tay ki may dégg xamné kat baat bi manes na ci jëriño kom li
0: waaw wowo nak cheikh abdallah lu bare la xamna kenn ku nek man nga ko def mengale ko lu bokut ak ni mako dul mengale waye gis nga nit ñi manam jëluma nit ñi di len def weñ waye damay misal
1: waaw buñ ko def
0: waaw nit ñi sa bu mbir ne deul rek da ngay gis ñu defum diiran jëm neen
1: waaw
0: bañ fa yaakar njariñ nit ñi fuñu yaakar njariñ songandoko songandoko waye buñ doxetu da ngay gis ñu lay wuseet top ci ñu neew wala ñu top ci lu neew wala lu neew dess fa
1: ci lu wer
0: waye nit ñi mom deul ju jëk nit ñi dañ ko am rawatina sénégalais lepp lo gis ñu ne nangam rek da ngay gis nit ñi riirando rek ne fa deul do dañ fa yaakar jëriñ nit dafa bëgg jëriñ kon nit day amal nit ñi njariñ nit kenn duko lek kenn duko nan nit day amal nit ñi njariñ
1: wer
0: gis nga ko gis nit ñi top ko te ko bayyi te mom ci bopam neewu len kay len da amal nit ñi njariñ bo beugé nit ñi top la da ngay leen di amal njariñ nit ñi ku leen amalul njariñ ñu balafa
1: kon dal nit ñi so leen beugé téé da ngay leen di téral so leen beugé
0: da ngay leen di téral ko téral ko toroxal tuxal ko
1: la ilaha illallah
0: nit dafa beug njariñ kon bo amalé nit ñi njariñ rek sa bo rek ñu yalé sa peut di yalé sa mo xam njariñul sahir la mo xam njariñul batil la
1: ci yalla
0: da ngay gis ñu la sét ci day dañ lay yéne jamm nak
1: wallahi
0: aw dañ lay yéne jamm dañ lay ñaanal fo yegul de ndax da nga leen amal jëri gis nga nit ñi bo bëggé nekk ci seeni xol ñu bëgg la dila ñaanal té loolu baax la bokkal ak ñoom li nga am té bayé leen lañu am té bayé leen sa dal
1: comme ñi nga mel ci ñoom ba tax ñu bari bëgg la
0: waye di xam leen nak fi ma fi ando dañ jot ci waxu kay gi waye ñi ne ciel di ma dégg té ne ciel di lu dégg ñun ñi wax ñepp sax té waxuñu amna ko xamné buma waxé rek bu dégg lo li ma wax ni mëna ci sépp lu bari fanni lo xamné mom lam fay téggé koy gën ma ngi nuyu wa groupe ba
1: kok dé ali sow bu
0: ci
1: bay mor gi gukku
0: ja wa ngi leen nuyu bay mor ma ngi koy dégg lu bari dem yu wax lopp solo
1: bay mor xana
0: di nuyu señ sa batal ak borom gamu gu neex ga señ moustapha tiam
1: bay bay moustapha tiam ak bay bolé
0: ma fa gamu won dégg amon fo groupe ba ñep rek
1: groupe waxi wala ci yalla
0: gis nga cheikh bat ba bi pour mengalé ko man yalwaan na da ko set ci keur yi ñi yelwan gis nga gone yor pal yi di xey duggu ci keur yi buñu xeye keur yépp lañuy songo do waaw waaye keur go gis yelwan kay diko doga sanci gone yi xey dara ju bes am ko ñu xey buñu xeye ko ñepp lañuy ratalé waaye buñu démé ay fon rek la am keur yiñ bayyi
1: am yi tan
0: am keur yo xane bu fajaré dañ koy jëkkat
1: ci yalla
0: diko bi wan roba
1: muy keuri ka jël
0: ëpp keuri sa rabb bu bëggul sax dañuy taxaw ci buntu bi di biiw pour ñu gëna xam na fa sax bu dund na fi gën dañuy biiw buntu kër bi boy wiss ak ndox ñi wiss di ndox rek ñi dugg lar bi lar wala ma sata ja ñay waxe non
1: seen jariñ fa ne
0: ah wala wa seen jariñ fa nek bo fekkul ñu ubi dañuy taxaw di biiw buntu kër bi waaw ñi moslu ñepp dañuy biiw mosale kat yi yalla ñu yalla boole ci ñi mosale
1: ah amin ya rabbal alamin
0: dem nango mosale nak nuy tam te baña molu moslu kat yi gis nga jangale kat yi sax xam nañu ko ñi jangale xam nañu lu baat bi ma wax ñom itam kon
1: ñom lay bëgg
0: ni mu amé côté bu baax non la amé côté nak bu baaxul
1: ñu deg na ñu bëgg ay bo lo xam mo amay taw fa taqwa masaila fa tanhar
0: waaw kon ay bobu bul gëdd ñi nga xamantene bi ñi ñom lu ñew di muslu
1: ci yalla
0: waaw bu len gëdd
1: xam nga luma neex
0: yow janni kuy muslu te li mu yalla tek sa loxo yalla mëno la def ngay mom nga jëw di muslu
1: wallahi masal
0: noyalal sa kaddu te xamne yalla li mu tek say loxo bi ngay juddu andale wo ko te yalla lum tek say loxo jappal la ci loxo lako jeneen tek do ko tek say loxo demir bi nga am tay yoro ko won dembu bo rewe mi ci loxo apprendre bi do mbacke touba
1: waw
0: mu diko enquete yalla te ko say loxo jappal ne yalla da la jangale na demir bi day joge say loxo dem ci loxo yi keneen kon rafet ci te gis nga khalis buñuy wax alal li ci ëpp sun xaaliss dañ koy def alal la xaaliss du xaaliss doom waye xaaliss mom ci tukki la dëkk xaaliss moy voyager bi da xama yaas jëdduna
1: xamna ni amé ndjari indi ko nit ñi di togné ko amna xaar setan la te ko gis ko nek wut na fu koy dëcc
0: ah nun ñi ñëpp bu xam la ko lool kay likoy tekki moy nun ñi ñëpp kenn ku nek bu xeye mom lay wër te kenn réer li wu ko ci nun
1: da koy xott yi bayil ko fu place mi poste bi
0: waaw xam nga lu ñëpp yi wër te kenn réer li wu ko nak waje dane marocain rek ko xam mom mi gudd le deureum mané ko ha mune ma def ne deur ñu ne ko xam
1: ci yalla
0: mu départ ju diko dakk te du ko jot mu
1: kon mom liñ koy giñ togn la fuñ ko ko wax mu ne la xaliss shaytané la
0: waw
1: te ku xey diko wuti
0: ba defé nak kon bu nu xeye nun ñepp diko wërte ken rër lewuko
1: kon shaytané si
0: waw mu defé nak waye nak mom fi na tukki jigugo moy ki gëna ma tukki ay mo dina jigati
1: tukki moy lan tukki khalis
0: tukki voyage
1: waaw tukki khalis moy moy lan
0: han
1: tukki khalis moy lan khalis bu tukki
0: khalis moy khalis sa bu ne mi ngi dem demir bi yendu fi bo wutu ci touba tay man na farani ci ga sor suba
1: wa mom day wundelu rek mo wendel du jignako mom
0: bu ndé amna ci jooni yo xamé duggu nañ ci orel yi Touba lañ joggé ci orel yi fi la ñaga Dakar
1: ñaga dem kay kay
0: amna jooni yo xamné fi dole bi ci gennu jot Touba leen fekk fi na bo leen la mo jooni yo Dakar nga leen Dakar
1: xam nga lolu
0: bu fekk ko dañuy wuy téléphone lañ bo né amu jooni Dakar lay wuyo
1: xam nga lolu lima ci jàngé manam organisation bi yalla organisé adnam bi nga xamné dërëm bu franc ci poste bu nekk sun borom xamna fu mi mujju ji amna tay ji ko xamna tay ji amna tay ji ko xamne ma nga tok waye amna deureum bo xamne ma nga joge ci boori almadi waye tay ci keureum lay yandu ci mo ñi amna deureum bu joge keureum ma nga jëm mbuur
0: jëm
1: te lu lepp yalla organisé nako ba nopi tok di xaar tay mi ko yor xamu fu mu jëm fu mo bi ñew ci fan lay joge cey
0: a xaar mané amna fukk jinn yu joge keur ken tay bo rewe keur bay ci xam la jëm
1: amna di ci sama amin hajju allahumma amin hajju mu jaar ci man mi tan nak na jaar ci man nga deug ni len amin
0: la dañuy ñaan rek koy reere me bul fa da yalla ba na def amna jangat mil yo xamne mi ngi joge ci way fi doli bo deme
1: ci man la
0: jëm ci xam dong la jëm
1: ci tay yalla nak sek jamm ta bay sakkan jeriñu
0: amin jey jaxal
1: xamne mur loko ci barke sun barke
0: eh waaw xam nga ma daal fofu xamna waxtu wa gi sori xam nga khalif li tax mom la mom mo gëna mëna tukki tukki gën ko jigeen
1: waaw
0: ñu ban lay and ak ñu jabo tut
1: xamna ne bay cheikh kat rëcc na waye mang koy jëli waat legi bay cheikh kat bu fekke ne jappal dina rek ñu andat ak mom di len fatali ne nak xam ngeen ne tay ñi and ak yeen ci sen radio KAB FM 103.5 kaddu gi di bayiko fi ci ndam sen jotay bi di waxi wolof ma ci dalal bay cheikh kan dong bu taif ñu fasiyene waxtane bat bi nga xamne mom la ko jox bay cheikh bu fekke yaag ñuy deglu man nga tey non man mang lay wo ñu and ak mom kon mu yeggale li dess ci bat bi ñu doora yekati jotay bi nak kon ñi ngi nuyu bolem ñi nga xamne ñoy and ak ñun ku ci melne soxna ma bu sa mbacke tamba soxna ma yi mbacke dende serigne modou abib pakke men bay cheikh waaw wa bay cheikh ma bayle nga duggat ko bay cheikh waaw legui kon fi nga don yeggale rek ñu dem bala nga yek fi nga don yeggale wa mané yaangi won ci li nga don wax tukki
0: pour xaliss wa mané ma ngi won ci né xaliss mo dakk tukki waye tukki mom la gëna jigé di nak ndax ku né dana and ak mu jabotam tukki waye xaliss mom and ak mu jabotam tukki and ak mom ñibisi te ken man ci wud yombuko
1: wa yombul dem
0: wa yombuko kon no ngi won ci mengale nit ko mengale baat bi moy nit ko am jariñ
1: ak ku ñak jariñ
0: ku ñuy biiw ku nekk nak xolal la tax ñu di la biiw danañ biiw ku baax danañ biiw ku bon kon fi may jéxalé moy ku baax ak ku bon bokku ñu tax ñu di leen biiw
1: bokku ñu koy
0: ki baax dañ koy biiw ngir lu baaxam limu yor te koku moy ki xéñ ku bon ki dañ koy biiw biiw ngir lu bon limu yor dafa am luñ ko bëgga def mom wala nuñ ko bëgga def ndax koku bu reeni ta ku xassaw lay xéñ moy ku normal bu bokko normaliser
1: ci
0: waaw normalisation nak amna ay yoon yu wuté amna ci bo xamné mom dañ lay duggal ci ruqbu bu tang bu bari yo xanaal la fa ba beut
1: dañ ko fay duggal mom
0: waaw mom koka
1: la ilaha illallah
0: yati ko su yoy am wéñ ci biir gaay di la ci jox adiya
1: set
0: dañ ko jox fekk dañ lay normaliser dañ lay dañ koy normaliser dañ koy régler dañu bëgg mu normal
1: set
0: ah bo rek bo diko fa yobbu dañ koy biir rek bu fekke fam carte da gaay dañ koy biir nang nak ni ko koy yobbu nak moy gaay nga xamne yor wax na ñu diñ fa yobbu
1: te deg na yad bokum dal ci bop lu ñu laaj nga tontu ko
0: yalla ngeen suñu ko bëdd ñu bo li ci deg lepp yalla ñu rek
1: gaay la
0: deg la waja waxon ak derba dafa ñew set goor go xamne di jaawna lool mu romb fi ñepp ak ci rek wacc mu dal am ku ne ki tim ci waji ne ko ay señ bi te ay señ bi dimbal ci xara xolo bi jaaw bi waji ne ko ya xamul waye man xamna mom xamna dooruma bi jaaw bi jikko ji lay door
1: la ilaha illallah
0: dooruma bi jaaw bi jikko ji lay door
1: kon jikko ji mom meritoy door
0: ah borom bi jaaw na rus bopam yalla bo defé nga dem ba tambule bi jaaw nak rusol sa bop nak waaw bo bëgge ñu rus la waaw ndax bi jaaw dafa nek si ñi rusteef yo xamne ko ko yalla defal bayina la fi ndir nak rusol yalla nak tay jubal nak
1: waaw
0: waaw bala gaay yi biiw ci biiw ku jubut nak ñew di la biiw biiw gogu ba di la normaliser façon normalisation wowo
1: eh xam nak da nga wax lu am solo gis nga amna ño xamne ci seen bidaw mo len di jay ba fu fo len fekk dañuy togn buñ duggu ci auto buñ laaja pass ñom duñ nango pass ba ba lañu pass dañ fi indi ciow tax bëgg ñu ne goor bi kat borom bidaw la te bidaw du appal
0: bidaw yi sax bokku ñu def la bidaw yi bokku ñu
1: lo ñu wutale
0: bidaw bu barké bo gisé borom rek xam ko amna bidaw bo xamne aliya fa yegg rek man fa ñaka bidaw mo
1: ñoon war nañ ko xamé ndax dañ lay fekk
0: yi sax ay ngam bidaw te limay wax ni du waxé ra toné xam xama ko jangalé waaw bidaw bo xamné manam dafa and ak barké day wex tal da day lar xet ci da day noy day lif
1: nañ jël setu yi
0: bu ne guddul kawar ba muy lif yi boko jappé ni day lar xet ara tax bandang
1: jël len setu
0: yi nga xamna nak at ya fa yegg dran keeping di lem di banku boko jappone boko baye day banku wa day melne day ay wexayam bu day suubu tak da ko yomb lo ko rafa bu set li ma wax rek
1: okay
0: jaraay be ko mayewut waye xam jangale na ko te mi ngi ci fu ñuy jangale yow
1: xaram pap sayr xey sama xol bidaw gis na fa ni mu ramale bidaw ci bu xey jël len setu nañ jël setu da ngay jël setu yi xol bidaw yi
0: gaay kay wax deug yalla fofu kay mom señ bi wa tabarakallah waaw
1: bu ne ba mo geey gaddu duma setu
0: damay bañ nga gis ko fu den ko waram na da ba yow ngi de mo xal
1: motax ma ne tay passer ñu dama ko seddu ndax lu ko may day continue di wat rek ndax day deg mu melni mo bañ joge xol mi yottu na gaay tek mu wëri ñu xol sama mam borom tamit adi ñi lay sant
0: yalla yalla defal jamm
1: wa kay li dafa bax
0: na bi di de yalla yalla agale bay bi nun bay kat yi
1: am hin ya rabbal
0: alamin aw no ngi tambule ñoral so ba nga ñew ci marché bi amna yenn gaay yo xamne marab yo xamne mbolo nga fay fay aw yalla ñoral yeb bay yow dong lek yow dong nak
1: ci
0: waaw kon bay mi bu ñoré ko ko da waxone mbay mu ñor mu nek walu ëlëgënt ci wala walu keneen waaw kon yalla ñoral mbay bi te barkel ko dem defal gogo ba jël lenta am ko
1: amin
0: yalla ko nek la ka def moy say toilet yalla ko yalla barkel ne ma mi wala mu gën ko barkel ci lepp rek
1: allahumma mang sak ci weñ yi nga xamne
0: ngay jaay ngay yaat ko ubri yi yeb
1: mang sak ci weñ yi nga xamne ñom la ñu waxtane te xamna ni yalla man noona len xamno len ñu ñaanal la yalla sam la
0: ar la yepp la ci weñ ak ko dawe waaw
1: ñu ngi leen di jaar tay yalla mi nga xamne tam waxa tangati mu baxam mu ar la bokkum
0: ar amin amin amin jey dox ko di sant amin jere jeuf sahab
1: la ñi ngi koy sant bu baax serigne ci yegal dong jere jeuf ñing koy sant bu baax Serigne Thiakane Dong lañ doon dalal fi ci seen radio yi Gambi FM kaddu gi doon bayiko ci ndam ngi ñu and seen mbokk Abdoulaye Sall yalla mi borom jamm tam ko tekkum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm ñu bañ ak programme radio Gambi FM wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jeer ngeen jëf
3: Gambi FM fi ci Touba ndam 103.5 yasir lahum bil si tasara
4: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar té mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Timbisi bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoulaye Hat mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu Serigne Am Sattou Mbacké téré jambarou l'islam di di Serigne Abdourahman Mbacké de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdou Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé bo nopi mo xam alcorane wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire walu son nak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jumtukaay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jumtukaay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ci baram bi a xet bu neex nak ba nu lu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagasu murid yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin beti kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurigni di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
5: najak abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
3: ikap fm

buma waxon lepp du dara ci kanam mbugal bu bamel yalla ci yalla mu sal jam lolou mom dara jël ko dara dara aduna jël ko dara dara amul dara lu ko jël lu koy waral bakkar bakkar nak li nga xamé ni mbugal moy sa faram ni nga xamé ni ku lek posen de ni nga xamé ni posen non lay xëc de non la bakkar di xëc mbugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu mbugal ni xëc du dañ la tax na nit ki kon lu koy tax mu ci fi la koy sabab lo taxay ban nit sam taxay ni nit xaliss taxay ni fexé ba am la bëgg bu ko fexé jup yalla dimbali ko mu jup nit ki bu fexé ba fumay jaar rek mu xam ko du dem ci bërepp yo xamne da fay gëdd lu koy fatali ëlëk ak lu koy dëndo ci yalla watandiku ñu ci dem majali ci xaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu texé bi la jotaay bu lay fatlo yalla bu la fatilo ci ëlëk nga watandiku ko wala nga diko ñëwël taxay yi nga xamne yalla jox nako doom adam lu mu bëgg lu mu doon rek amna taxay yo xamne mën la ko bëgg wu ci bu fekkon ci taxay yi yépp demal na ko ci jëma dug ngir nit ci ëlëk ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaliss jaral ñi la wut jamm jaral bu la ko jup jarale nga dala dug mu te yar bopum de ndax aduna bu ci ne bindu bu toy la nit la gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëndige dang ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo seené day nga daw so seené auto bu ñew nga jand tali bi so gisé safara do ci duggal sa loxo bu kër di tak nga jenn nonu ngay wato séram li nga wara wato sa roo gi nga xamné mo yépp taxé di ëlëk ak mbugal moko wara raw kon di delu ci yalla waxtu wu nek diko fatlikou di jeddu di tuup tay di lo taxel ta baña woru baña sagal waxe ni di am ngeen lu ko xewon rek dere bi taxe yi te moy dere bi tru yalla yi dere bi waaru dere bi jang alquran yi ziaré bamel yi ziaré nit ni lay waar jakkay jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yëre yi ngay sol leg leg day tilim aajo wa raxas naka non la xol di aajo wo foot yonent bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ko wax xambale waxtaane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi ba mu seene sidna abubakar radiallahu anhu dal ne naafaqa xambala mom xantala ci bopam moy wax nafaqa xantala antala dal nafaq la manam mom nafaq la ci ñabu ko ne ko deede do nafaq la tax nga nafaq nga mu ni man dama ba toge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba muy waré damay melni ma ngi jandlo ak jena jandlo safara ak arata kursi wax ko xamni joge na ci dem ci kër gi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat neneen bu ko lajum ci na abubakar sallallahu alayhi wasallam da fekk yaronte bi nekk fi dina ko tontu ci saasi waye bobu gannaaw yaronte bi ngi fi dafa japp ci loxom dañ add fekk rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ni ko nekk li nga ma waxal wax ko yaronte bi wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hamdala ñu ngeen di mel bu ngeen toge ci man bu ngeen ko meeneene wé mel nonu kon da ngeen di saafonté malaika yi waye nak leg leg rek ngeen diko bari di bari jotaayo man di yar bari yu mel nonu bu yagge ba hamdala momu mu jinet top lolu ba di safante malaika yi lani mu xatan bu ngeen deggal yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne nattu day yëkëti jaan di dindi kira yi dox digënté mak boromam bu mu ñëw te xamna yalla ta ko tek ba mu jallé témani boromam imran sax ci lolu ci borom di ko nattu ay metti lu diko muy bay jallé malaika yi bu ñëw ñom

0: الزمان حالا تو بنا الله سبحانه وتعالى وقت فو حد دينغونا تاما غاندو دا اوا دي فتيرل تان اهوي ني ما حدا واركو يعني كو وانا نون ها تاكي الله تيكان ما دوم ني ندنت دا دوم ندوم تاني ان تي ار ان تشالمينا سهيل من بياتدا Abdul Aziz don da jaddil hebe dum buri andire dangin kamne hen num chalmina hen la ra jammu e jatige mum muso cheno musa so e jibi so e sohna mo en fof e jaddil nabe fof en gacciani hay goto hen en ciara hen ciara en chalmina guri kinabe kawai hen nasik demange saka e besgumu malaynika e besgumu en jejitani sohna adama ba e besgumum ciyana afrika e besgumum en chalmina aljilka e buri e o mo ganda kam woni fatimata ba yo allah wara dum en jam muhammad yomi yum musa en dum en ciyare en dum en chalmina kawai en nanar gom amama ba en dum en ciyara yo besgumum en en lara jamul wadde dum fof mbara dum dum wawa se en calmina ha joni a biram kahtoyota digiñ e sohnaabe mum e yaay mum hen num en ciara yokur kaldi fof yalla wara dum en jam kasalika minum ifraka hadne toyota a wuraka mum cheen abdou jexew ka abdou jexew ne hen num ciara e gorgi ka yalla wat e mum en jam wadde mbara du tuba duttata Allah hadde Allah tikki natma esin wato won mo ganduda tan a nyibe dudum ganna hina boni ngona mo ganduda kala kacci doma hada nata wuro mum tan doga hibbito wuy kaari nati wuram te kaari ka bon wala la tollida fof hada yatta jawdi jambur wala tollida fof hada soppondire hada yatto hada wara ko boni dum dal si neddo woni hen ha hakile mum arti yo tuu total subhanahu wa ta'ala te andu dum moyani te takani Allah adduma do te dum ala batte moyule wa min surutiha nadamatu ala ma fatahu min al ma'asi musjala tuub gol non ina jilla e sartaji tuub gol tuba ndiccada kamba dan la ko fu ndiccada dum min bebe jeftan nomi jawdele mo en e hada gabbi mi hen sikatawno ko hande bebe nyuat nomi bebe jattato nomi a bebe gujjinan nomi bebe burno mi dole mi da lappo ben fu mi toñi dum en mbiyani ma non jomam saba aisi be feri nan billah de bi hombo hombo wi ngume alla ndewe alla mi tikkanat dum te on ko mujji tan de kata yidan nomi dum fof ndiccida dum bi ami wonta dum wad alla mi tuubi dum tuuba dum done don basa wi non yomi woppu ha jang wala yomi woppu ha bawo jang a saba dum mojjani tuba dum sikatawi a wondo ma ganduda a wopatnal waniyatu fima baqi min al umri adamu audihi likulli ma yadur inniya danon ko keddorda ko e gurdam dal ko mbada non ko e ko boni fuf mi wonta hen rupto mi yalti hen Allah yafumi dum kay njalta hen wa an yakuna tarika al ansiyan sa tuubi hakkanti nan noon mbom gonama ganduɗa accat kala ko ganduɗa ko ɗum boobde Allah ko ɗum moygol Allah njalta hen mboppa ɗum si tawi wondema ganduɗa hombo waɗa ka rewo elani Allah rewata Allah yo yaltu hen wala lahu taqir wa tasabbur walala ho de wonata ma ganduda o wiat kat mami o ma neb kino o ma yi neb kino tub golgol wiya yoon bo pami wona mawde wala hade hitande yawta wala du lewru wala o jam kam kay doni don tan tubata wala bi yomi muñ ala sabane la da alayhi salatu wassalam biina be yahat be jeygol yo Allah musulen hen to wuri ko hen hew ko nabata dum en ko ton woni mami sabi ama wat ko muñi tan bi amami wat ala wata bi mami esin imma hen accu ko boni wata bi mami accu mi acci wata yepti jawdi janani wata mami dum accu bi mi acci tan doone don wala laho takhir fotani tardin tubgul wata sa auto saburu fotani muñ janga wala ha bawa janga li tawbatin wala yaqulu asbir wa wiyata mi muñat dal hatta hadani sahibul kufran e Allah de ke jom jurum deru Allah de ke ballowa mi muñatan ha ya ha yaltina mi hen sabaka lako wodi ka ko ta Allah wadde yo mi muñtan ñande fu Allah yidi yo mi hen yaltuma mi hen yalt e si non do debi ari non mi yaltata hen Allah dum ko peje seitan en nahma sabasi tawno ko nonne a heeda ta jorda do ya hada bi yo mi muñtan mami har si Allah yidi yo mi har mami har Allah kay kawadan mako woni adanyi hakille awadi fere handan da depense beru dama a defanama don fudde ma jipputa ko homo nokko homo ma weda an non wadde ke takki ko jipida hada nokko hada ber walla hada nokko hada nyama a dum kay an wadanta dum horem horema wadde a wiata tan yomi mun ha Allah yaltina men a etot fa inna sa sabadum kat wide ha Allah yaltinam hen alamatul qislan ke mandarga kalama ji da dum wada on wi mami ko dum mandarga gacce bonde janga jam ke neddo hersata ko adina buri he buri tohju ko neddo hersata ko to e al-akhira fof en jiabe gabbo to mujji hebe idendira an gabbada ta heddito yo Allah musulen hen dum taki se Ahmad Bamba wi kala biido ma an kam maccudo bondo wato dum ma mettu dejju tan nyande fof darga dari ha yimbe kakita be abibe aljanna kam en goni dima be ebe abibe sa jaygol non kam en goni maccube be mbara fere hamba sa jille be o abibe jaygol sinden wadi ya wona maccul wa wadde dum kat layde dum biemi muñat ko dum mandarga gacce janga jam ma saqawa wasde male warayni qalbi e yorde berde ayi yorde berde yo Allah muslu en hen be ganduda berde mu en hede njori ha sa dumen natnata kabatu uddi damba hay nanuda dumen tonne dum hawata dumen dum jaknata dumen saysika adina ne lar wa sallallahu alaihi wasallam waji dumen berde mu en de jori ndiga ko de nafata dumen sabade julata de pusata de pel keta ina wodi berde de ganduda hay resebori de sabahi adi hayre ne ganduda de hodoto tan de fet ndiyam haram yalta sabi kulal al ina wadi berde de ganduda non kalo da tan billahi gabbina Allah tan be gimmo be jaha be pidde keeci mo en tan be ha wallahi ma dum bon si den wadi a awas andu tan ni dum yaharata si ni dum borrata haye bonbe be burti mo wallahi ma dum bon mbala fere non ha mbasa jille ma dum bon on mbasa bonde anne inni oisu minhuma fi rabbi mida muslo e alla jom bernde yornde ni ganduda kala ko laydaane dum natata hende kala ko nayda laydaane ndiga mida hen muslo e bebe ganda be danyani malu be kebake male janga jam te kamen be ngori bebe ganda kala ko layanda dum en e ko mudi be laye tege hen guddum wala bebe mi e sin wonata min tan wala nangam nangam aha kay sika den wadi goto fo toto woni o fondat ndekete dum ko kam tan jeey dum ha hombo ha cho tawi ko ko buri wa hakka sa hina hen jilla non e tubgol ha joni raddul masalim toñali didi toñala yimbe ndutta dum en di ndutta dum en di jamia kam di fof kalo ma ganduda al nyamlinoma dum hay tawi ko buj joyi ya dum ruptu enen non en pondi sa ya de o ya habo mbi dum am don joyi mi soda ndiyam alubinu matora kilum de o lumma te ya labe ne ma dum yoboy wala mbi da lu am don buj sappo mi soda tiaf on ne hombo fondi dum litteta ke janga jam kam dum fof ma dum litte wadde dudum lubinada dum natudum o ma nyamlinada yobdum esin ponduda nyamana de yejjitinde sabonde boyi ponduda nyamana de yejjitinde sabonde tukki dum fof ya andu hina wadde hakkune ma e jomma hakkune ma e banda te ton non ala yafomi sabali kulli imrin minhum yawma isin sanun yuhnihi got fof yobu dañi ko yoni dum e nder dum tal sir abdullah sallahu alaihi wa sallam udditi telefono kala jidde jille yewtere hada wawi noddu do do ngo don rew 33 976 0909 sa do rewi ma amen heb يعد من شروطها عند المطيع ان نبتا كغاندودا كو ان يبتنو دوم جامبور ان نياملينو دوم ولا ان بوجينو دوم ولا كو دوم واي وون فوف ويتو دوم نوم جوموم هنين جيلا لانه فرد فمن ترك اوكي واين وور غوندا بول السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: اوكي تيرنا سام
1: Chairman won salminam
0: jaram badda ala jam
1: jamone mam
0: bad jam bolo gonduda
1: jam bolo gonduda
0: wayrimo
1: wallahi war jam wayrum salmini mi juri man feebi wetti ma yawtere
0: ni alhamdulillah hono yimbe wura
1: e jam balelle di semina jawtu ile harana
0: e di na di haran di naygo ustina
1: aha
0: e dum takno mun gori den gede yesin
1: wallahi ndey tan ko non kay
0: eh ko dum takki non de
1: aha wallahi
0: eh ma jambol
1: yow de welina fe min dolti ma yar
0: eh alhamdulillah alhamdulillah
1: salami den ma ciar de baaji o jalti no addu non e bal non min ngari on nyamne ni
0: eh
1: alwi ko nyam tay mande ala don
0: eh jombaani e taw mi yalla ko wala dutti
1: wallahi wallahi min ciar on fe min nyaago yalla yo
0: amin amin amin
1: Allah jur ma yaddo dum ciari ma fe min beddi ma emission he
0: alhamdulillah amin
1: adan len gadu da hande non ko tabbe wan fayda
0: eh alhamdulillah alhamdulillah
1: tab non ne ko min ko wa fere anda dina mum
0: eh
1: ne ko ja andi ko na fat mi aduna ko min wa fere anda ko na fat mi ko la akal anda na rewra Allah
0: duuli gong
1: anda na reel to kala ngan da hore ma dum mo ja ko non andur dina ma tab takan ma waaw reel kala ko buri
0: Kuna
1: ma sha Allah to den ga ta han ko to wani kai to ga ta ko to mai da ko he ni ina la ta kala nan du te hada nari naf to tan ma wa he naf to
0: eh alhamdulillah alhamdulillah
1: kuna ma sha Allah zal na man ki ya am ju
0: ko ya min tin ma ya ne dai jara ma mu yi cherno cherno samso kam ne sikal o mo wa da emission do e ikap do do e radio
2: Assalamu alaikum.
0: Hello. Naam.
1: hebe ma calni no hebe ma siyar
0: e kay mi dum en siyar mi dum en salmini minnen
1: mi shoma de ka wela ma polo
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: ma welto din hana feewi no wona
0: ayo Allah welto men yo
1: Allah welto Allah yurme ma wona de bo woni ya afudu ya ko kala jin
0: sal amin amin amin
1: Allah ni sheikh fatar en ma en yuma layni fodi do be salmini mi dum siyar
0: ma benan ma benan
1: yo Allah wadana jam wadana kala jumtar
0: amin amin chaano
1: ngara yo hari won ko baaw do radio kono an sa dilli tan fo wota ko meedi en na futi kala
0: nisan nisan e hali gongo
1: e wallahi wala jaggiran de
0: mudi amin amin
1: to special mina kamen fo
0: amin
1: Allah wadana jam wadana kala jumtar
0: mudi mudi mudi amudi tan siga Allah aya chaano ngari malaado do le liboji e num ciara ne bo dina bi fu wor gonda bulu assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ciara mamu
0: ah ciara usman
1: ciara enzoma
0: ciara usman mi wayrima
1: e gonga wor gam wayri nyanden e nyadi ko nakshot tum tan jagin
0: ah
1: jamba ya di dakar
0: e e e
1: tum tan jagin ko non ni mashallah
0: alhamdulillah
1: ah
0: alhamdulillah e da
1: yalla yob modire yalla der jurum
0: amin amin
1: salmini kala ko hedo yam soba go gerti mi soba
0: e mo yima bi nan
1: mi salmini foto sona bi salmini
0: ma bi nan ma bi
1: jaram
0: adani jaram
1: salama yedi
0: ciadu sam usman gay don da jannatu firdausi kam ne kam siara no ba salmina fu en yo Allah waran dum jam hen dum ciar hen dum salmina hen dum do no jam e kala mo ganda hala hetto emission o wayna wot gonda bul assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: wa kay a cerno gallay
1: gallay fal dapsel
0: cerno gallay fal hono badda
1: nan nan sante yalla bu bax
0: naka jobot gi
1: nam nañ la lol
0: wa wa wa wa malim gëna namule ana yitte jamono rek
1: e jamono ji rek
0: jamono ji rek aw
1: no ngi siyaré
0: wa kay yalla ñal na ngul siyar
1: señ mën taxa mbacké
0: wa kay
1: ak señ am di soxna khadifal
0: inshallah
1: am jabo cheikh ak señ mamour mbacké jabo señ moudou mustafa mbacké yépp
0: jaajeuf fal jaajeuf
1: ngi siyaré cheikh mohammed malay ni sox de digal
0: jaajeuf
1: ak sama jarbaat bu nek fofu am mamadou bah
0: mohammed bah
1: digal
0: bofu ci digal da
1: nga ko momodou astu
0: ah momodou astu bah
1: waw ndax mi nga yere sama dom
0: ah ndeysan wax nga deug
1: kumba saw
0: waw
1: ngi siyaré
0: dañ ko deug
1: yaang ci waxtanu neex
0: alhamdullilah
1: war nañ lay deug
0: waw
1: ndax dañ ni goné
0: hmm
1: dañ ni ak yom
0: hmm
1: muy law
0: hmm
1: fa ngay bañ demp
0: hmm
1: dang koy teyal wolbeuti
0: ah bu magge rek jian
1: ku ne yaangi tambale ci juroom ñaar yaa
0: waaw
1: dem kaw li ngay wax deg na lepp
0: waaw
1: ndax nit bu deme wara liggey wara jaamu yalla xam am ni def joyante ak julleen
0: waaw
1: xam nu mi jaamu yalla xam lu baax xam lu bon nga wax legi accu mami
0: waaw
1: accu buri yaw mami
0: macci de buri yaw waaw
1: ni accu buri yaw mami
0: mami
1: mami mami
0: ñu bari ñu sank mami mo leen sank
1: ma sank ñet
0: waaw dana
1: no ngi siyar ci dina asma ci na usman nga yi momu genn legi
0: waaw jaaji waaw
1: sama mbokk mor gey mor gey ak sama mbokk sama rek mari
0: waaw dañ ko deg mer njaay ci gara su tip
1: ma ngi siyaré
0: waaw
1: abo béré ak mbay béré sama rek lañ
0: abo béré ak mbay béré dañ ko deg
1: waaw ñu fofu di ci béré
0: béré
1: mariama saw ci ñu ci kër bi la yaati
0: ah waaw wax gi deg wax gi waaw
1: siyaré sama mbokk ko li yépp
0: jaajeuf faal
1: jaajeuf nam na la lool
0: jaajeuf ma la raw ma li raw yeen ñepp jaajeuf faal jaajeuf serigne gallay fall fofu ci gatchiel ak mbokk yi talib yepp ak ñu siyar ñepp ñu leen di siyar ñu ne tam diko wonne wax deug yalla dam mo nañ ko ay yitte jamono mo ni demé rek tay mu melni waye suñu xel ak suñu xol lepp du joge ci ñom ñu koy siyar yalla nako yalla defal jamm ak salam ak njobotam li annahu fardun faman taraka

0: ወርጎን ዳቡሎ ሰላም አለይኩም።
1: ወአለይከ ሰላም ወራህመቱላህ።
0: ከነማሙ ቸርናጀ
1: ሰልማኒም
0: አዳጃም
1: ይጆሪ ማማ ነፊ
0: እከዩ አለ ጀማኔን
1: ኦ መሐመድ ባኛንከ
0: አ መሐመድ መሐመድ ነባዳ
1: እኛ ከሆነ ወይ በእኛ ካም ግለ አድን አንዳን ባይ ግለ መከል ሀጆይ
0: ይሉም ደ
1: ሆን ደማን ሆነ ባንድ ወይ ደማን ወል ሆን
0: ከጀምቦል ወላ ጀምቦል ሀራንዲ እንዲያም ዳምኖ እንዳም ደባት ያው ቡሉለ
1: mi hollo mba wona jor na na na makka je manan
0: na ala di magal gale gam wi na bata ndiri non
1: eskol mba hana jam rek
0: bila jam bolo bocho la ra ni nay jo ustina
1: mi ngel wi noma de ko jey
0: kam ye ye min bur yon yen wid min bur yon yen
1: wala nay yo mo salmin
0: ye ye alhamdullilah salmin na mi ko moji
1: e maton tam
0: jam bolo barikala mamoud jam bolo
1: min testima e so yen feri non
0: alhamdullilah alhamdullilah
1: wallahi mi ni hen ni mi fudal udi tan kawu hen
0: ndeysan haali gongi de haali gongi
1: wallahi
0: kam kay sikal jafadon mi dal dum buranani mi sita dan di tan nyaawore allah
1: ni adu e ko non kay ni tan tan an ne bo ja hon we te ko ko hodu min ko re
0: ye
1: allah kam
0: hmm
1: enne o tan yo at
0: e dum ko gonga
1: allah jaarama jaarama jewle
0: on dañi jaarama non fof
1: yo allah bes jamre kay tan ka kella re ko
0: maaw kellal ko kellal ko kellal bolal
1: e kay wa yo allah bes kellal
0: barikallah
1: e kay jaarama
0: ye dañi jaarama ba yo allah yo momadou bah don da nyanke kam ne sikallo naati fo laye jam e ko mujji ke nafole wi ma non dum wata hoy bin dum wata wi tan tawde mi wadi na tan gasi wata hoy bin dum kala koy binde dum non a toñi summal masalima atar qismaini am walan aradan bi khairi maini toñal non toñgul ko dum gede toñgul didi toñgul ko gede didi dum wonata go toña neddo o e jawdi mum wala toña neddo o e nguru mum toña dum e nguru mum toñdi dum e jawdi mum wala jepta jawdi mum ena mbawu dandi jeptir fuf te dum wona bele mum an andi a joñu dum be hawen mandi walla anyengti ha jeptuda walla ndiyan njawda jeptuda esin dum wona belemu walla toña dum e nguru mum kam andi a jatti dum walla o tumalma a tumal dum walla alay e mum ko wona non kala ko ganduda sa dum sitini dum dum berata kurum toñange e nguru mum num takki wi ma al masalimu atal qismain nguru chudo laya e mum ko wana non wala yebta e mum ko wana non wi ma fal yardudil amwala lil arbab in wujidu ad-dahra bilartiya ya nel ya ruptu ya dum wettu jawdi ya di wettu jomindi kala ko yettu na da moen te dum wana bele moen ruptu dum en dum ina jilla tubgol a min de sikal Allah wana dal belani hawelani nagge monge majinoge do rawani de dal a kamin yettu noge joni non mi dan ngi foti na jar ujunaaji chapan nay yin ujunaaji chapan nay dini jafadan wala min de sika alla mi feri nyeng ta hangar mi suduma a yeptu mi tawan non hay goto yeptu mi non ujunere nde ndeni mi andi non maadu mus na maadu mawno neddo wara dum do esi kam dum buri nyande dar nga fof en daro gila adama o idiido winde ha o battintodo winde fof en daro ngara ndarada yeso moen ey hewi jaltina gede ma hewi jaltina film ma don hado don ye ko yurmani hado don ye ko boni biya neddo homo don hersa gacce de ganda wattinata biya alla jippinam namam jaygul kam no burini mi de gacce haddi de heboyto ton non yo Allah musulene yo vitan Allah

0: amina amina nilen amina ci daraje alhaji ak mamuna torok la mam cierno ne sun jumaaji min ci loxoy sefalu may alhaji bamba ko jox zahir sa ak batin ba te dana aj makka ziyare tayba modi sunu jihu ci tolum l'islam ci bakke ak musobe fawqana imam ku weddi li lacc mo man yaay fetto momako wax sera la musla gantu motax mu tok lo cierno fal fatuba bu jita wa beton ba tayba boba bis bu ne yenaane beton ba toyna mam cierno amna keur yu tollu nona ca jannatul firdaws en li yena gi lamu ñeek jeuf te ñeek yena man asafil islam moy hadith ba dana ko way firiko ngeen xam yol ba man asafil islam moy hadith ba dana ko way firiko ngeen xam yol ba lepp lu way tambali fil islam yalla diful yol ya ila al qiyam ku jeuf ñu fay ko ku jeuful ñu fay ko bi bëgg wañé ko borom mom ful ko wa fil hadith man asafil islam sunnatan wahidatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamati wa la yunqasu min ujurihim shay'an wa salamu sahha min durratin nasihin babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullahu bi jayil mustafa babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullahu bi jayil mustafa su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len la shaykh hamdil mustafa al makki def ci ayam ngir mustafa al makki gana bu cheikh bam ñewé ci wam sasi mu def khalifa ba ci amana sasi la dooro wo cheikh yep yep touba ak doomi cheikh ya ngir juma ja boba cheikh mustafa ci wéru koor la woté ci na sasi ñu wuy ci kendo woté mu daldi ya salat ngirum juma ji jita ci cheikh masamba ak alhaji ne len na ngeen defon ci sen mam cierno ngeen feddi leti la xasaay te jarno ne len na ngeen defon ci sun mam cierno ngeen feddi leti la xasaay te jarno ñu ne ko def nan la ni cheikh bamba gir yaay khalifatum te yor nga yen ba cheikh yep yep fi khas mourid yaay daanu ñep di bis bis di joy ba kaanu mu sant len ne len na ngeen dem waji bu bis ba may wote liggey juma ji fukki fan ak ñaar na ca wëru kore wa ci yow juma at la bisub torok palang bu entrepreneur ñek ko man yonne ko touba ab nor cheikh masour ak andi ko and ak leyti jebal ko amdil mustafa lil bayti torok la wo alhaji mbacke buso ak wa kërëm ñu melni geejuy duusu mu ñew ra daat ko ko ñe jublu qibla mu yeesalaan digël la won ci qabla alhaji fadil ak serigne basiru ak cheikh massamba ñoo taxaw di téro cheikh amdi sant yewi leen ñu dellu mu dekk leen na ngeen jubo tay farlo aljuma jey mujju ci wëru kori wa na leeti ñay dajale mbolem yere ya ni tek juroom ben ci wëru kori wa la ñëk gas paxé di soñu féré ya ni tek juroom ben ñaar fukki fan juroom ben ni tek juroom ben ci wéru kori wa li ñëk gas paxé di soñu féré ya kérok bisub aljuma lati worna yalla ci julli ati at amina fuk juroom ñaar ci digiw tebeski la delu wote wa bi xairi sakki torok la cheikh amdi di denk cheikh ya ak doomi cheikh ya ak mbokki mbacke ak doom ya jol makka l'islam wadi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam am du jeex jol makka l'islam wadi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam am du jeex juma ji bokku na ci toli bamba jewrin la won wacc na ngir yonen ba na jema futte ko bayal ko tol bi yowmal qiyamati nu bokku yol bi mam cerno roj na bamu set mu faro ba des nako fay yenam kerek fa beur ba cheikh mustafa mbacke yu daldi baxawo cheikh yep futte ko di bay tay taxawo fuk ak juroom yatt la bay ci tol bi ci atti musla yoki amna yol bi fuk ak juroom ñenent yowmal juma di goota beski wote wat na jama bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamuli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek julli na ñaari rakam delu julleti ñaari rakati ne kam jang wa isyar fa ibrahim ba ci mujug lay ja ñey tew yemu wa isyar fa ibrahim al qawaida min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bisub kerek wa mbake ak musobe ak cheikh yepp tew ne tu biro bi mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamuko ñaan mo bayam ak man jalla duggu ci bir pax ma taxaw deloti ñaan jublu ci bay ba turo no xam di dagan bolo mo mepp jublu pekku na amin mu delu welbeuti ku jubloti fenen ba qibla yep dañ mu ñaanal ñepp sirran wajehran cheikh ya degg lepp bam agale la wo serigne massamba ak cheikh basiru ak leyti ñay metar ba ak masurak ñoo duggono ci pahma bisub kerek aljuma lati ni'ma mu delu tok ci pax ma ñaan boromam lamu ko ñaan boole ci kuy moromam bolo ma dal di dugg fekki mustafa ñepp di barkelu bi jeeyil mustafa cheikh mustafa mo laaj turel ba leyti mu jox ko mo ñeuk tabax ci beyti terok la tamule tabax juma ji banam fi jog bako rakam alhaji bisub kerok bam tamule juma ja xarbax yu reey feñ na kerok ngir waja bisub kerok alhaji bamba sammo ma aji won te talibeb cheikh bamba dal di nuyok cheikh mustafa mbekiyu ba wo ci makka mustafa mbekiyu jox ko fa suusi makka tak medina ak dog ya ak yeneeni mbot ngir diina ak suusi jidda arafat zamzami ak misra ak suufi juma yañ fa amé cheikh mustafa mbekiyu boole lepp soti ci pax ma dal di sul mok ñepp cheikh masour ak mom la serigne balaj nab mu duy ko ban jox ko kérok mu nangu ngeb ngeb na kérok nab la di ñaan sa suusa lu yag yag doora soti suusa cheikh massam ne ko am nga xar baax ci waxi cheikh bamba jeewon leppay baax serigne massam ne ko am nga xar baax ci waxi cheikh bamba jeewon leppay baax waj'al bihi dari yakal madina barakatan wal kahbatal masuna al haji bamba sam doyna sere ci le serigne touba waxon du mere terok la tamule tabax juma ji ba nam fi jog reero wul ak al haji ku weddi laaj cheikh modou lamine dagana ngir moko tariko terok mom deguna momako jox ma soti wan arabia ca moma attay la ko way wolof ya jaarama jaarama ko am jaarama ya ko waral sa doom reey karama ku sopp hamdil mustafa al khalifa ne ne beret magal ko nawlem defa ndax dara jam ak dara jey juma ji ak dara jey domam yi def al haji may nuy ngeerum ci dara jey cheikh bamba yowmal qiyam ngir mustafa yonen ba ni tek juroom ñeneen te fan ci wu digg bisub allar ba ca la wote dagge torok la top bi sasiya gaaya dal ko ku nit di xes kuy bëgg booyal ful ko la dali junni ba ca fukki junni téméri junni gaaya duñ ko yenni ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ñoo xamne fi touba lañ soso ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ñoo xamne fi touba lañ soso ñepp mané su leen lim ci way wi waye dina fi wax li deug jël lay wi serigne magey jama magon ca gaaya moy doomi cheikh adama gey minaya cheikh modou sar ak mbacke sar serigne sar danañ sa soy jouni ba tek tay angar cheikh mustapha fall ak
1: université cheikh ahmed bamba ko
0: yettemi jouni touba cheikh fallu ndjay doomi serigne hassan ndjay lu massa am joxna ko am dibou ko jaay cheikh fallu ndjay doomi serigne malamin ak rakam luñu massa fekke ño ca man serigne hassan gey doomi cheikh mababu ak rakam dañ da ñara suy nabu cheikh modou kan doomi serigne mor warqa ju nek fas la da joxe ay sax cheikh modou diaw moy doomi abdoulaye diaw sa sa bo muslim manke ken dawu ko jew cheikh mustapha may kere dawul manke ay jundi lay joxe lu am mu fekke cheikh mbacke ndoy doomi serigne mamar ndoy ay jundi lay jebele sa sa bo muslim boy cheikh modou bassila amul lu muy saso lu massa am jebel ko am dibam soso serigne ridjal sek amul lu sakku lu dul ngeerum lu massa am jebel ko cheikh modou lamine jenn duñ ko janni lu massa am yenn ko dañ ko yenni cheikh modou qabban dana anni jundi jebal ko cheikh amdi te duñ ko janni cheikh modou balla jor serigne sahidu danañ ko yitt ay jundi moy faridu cheikh modou awa balla ak rakam ya temeri jundi len saso ci adiya cheikh modou job doomi serigne massamba job saf cheikh modou job doomi serigne massamba da da ñaraasu musla yenni yanba mam balla mbacke dana yut cheikh amdi ay jundi and ak misra mo don fardi cheikh fati tapo musla tekki la xasaay sa sa wadawul boy te fum tok ne ko kay cheikh abdou dieng mom cheikh balla fali sa sa mom musla boy da koy la falé cheikh modou diouf cheikh tierno diouf ay jundi lañ da soso di toji xeer di sanni li doomi cheikh lepp de da ñew touba mu neesu leena nim ci xamdi boba li doomi cheikh lepp te da ñew touba mu neesu leena nim ci xamdi boba waye ko xam cheikh mustapha mbakiyu xamne liggey na fokanay waliyu neb ñi yewu ci sakka cheikh mbake jeru ñi fe limale da wuñ manke cheikh yep dañ da wuy ci tay ay aylo yar ba def ay mbolo ñay koy bayal ay toli tol alarba ñew na ko yaadi gor sama di larba ni tej juroom ñatt gi seen hidaya bokke wul ak seen sase ñoy roy gaaya manam ñaar fuk juroom ñatt yañ daan joxe ak seen hadiye bokku tak seen sase juma ja ni tej juroom ñatt gi seen hidaya bokke wul ak seen sase ñoy roy gaaya cheikh modou sawba muslim bass cheikh amdi lu massa am jox ko mo doon fardi mam cierno yonne nako jundi ngurdi siket gelem gaku safon moy fardi cheikh modou nu mek cheikh balla fali cheikh ibra fal ñepp la da la falé motax mu ñaan saxar tabax lu garba gaslu tarawo yepp ket lu harba bam la tabax juma ja lañ gas ray ba dawal sahar gi ba mu aksi toba gir lu ko moy saku simo ak weñ ya diñ meuna ñew toba mu togg añ ya bobel la daldi fonu mak juma ja daldi tabax ngi daraje sun waja dakaru ak luga banar jolof nyaay ñepp ko daldi bali bam def abray wa kawla hak wa mbam ko wa pakacar cheikh yepp da siare am di diko jar cheikh goro seydana lu ya sahar ya te jamono cheikh am di an ak gaaya magal bisu magal ya ak juma ja temeri jooni lañu dayet waja cheikh am di mbacke ñako da siara munesu ko lim modi siptu jaara cheikh am di mbacke lamu dekkon banke munesu ko lim laj ko gaaye mbacke cheikh am di mbacke lamu am ci million munesu ko lim bangal cheikh masoran cheikh mustafa adim fi def khalifa def na fi lo xamne moromam defa ci digam ak sodani wal bidani ak bokk yak wa nguur wi ak nasrani lolou munesu ko wayal lepp kon wayi mat ay jooni mbamu epp ma wax la lam tabax ci adiya soga dem nga xamne mo bari jaloore ak ndam babul jamaati mangal majami'i li khidmatin ala bina'il jami'i bo hubbi tay ji wul isun jumaaji ba ñepp tabbi ci di xol alhaji tay ma xamal len lamu yor ci buntu batong ye man haraf ye la koy ponté pem kok so wok chamoy bo walu ney jor fu nek am nay buntu khibla ya di leer lampi electricité ye yep pay tak leer ya ganno pem kok so wam ne jak ma wax la yaatu way ba walu qibla ga nam tollu ci metar ci walu penku ga ma wax la yaatu way ba walu qibla ga nam tollu ci metar ci walu penku ga neena juroom fukku ci ay metar la ci seen palang ba ñeuk am lu woor la tek na juroom fukku ci luñ na centimètre ji tek juroomati waron ne kilomètre juroom fukku ak ñett ci seen metar ya ak genn walu moy sawam ba der ya saw ba uppe na ko ñetti metar ak genn walu suuf ci le am titer la dalé saw ba ca penku leppam kem yaatu way ba ak gudday bay apam téméré métal la yu manké ñatt yu manké fukki centimètre la nett ci sen palang ba ñëk am ci leyti yitt ko am dil mustafa lil bayti cheikh mustafa mo fon na man jumaaji ba wessu xaj mu dem ba ko al haaji cheikh mustafa tabax lu mir ba ba mu wër pem ko so wo qibla ya def na la ca war cheikh mustafa tabax ke noy jumaaji ya ne fa bayam mu ba ko al haaji cheikh mustafa mbacke tabax sen tariya ca jamonum daan defal métar ya tabax na bay tamuli ay volontaire ci walu ganar ga mu gedd ay xeer tabax na bay tamuli ay volontaire ci walu ganar ga mu gedd ay xeer dal dina meng dal di gedd dunya dem fek bayam deud non yu bon ya amna ngeerum fa bay ba ak fa mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa ridwan ti jinn ko mu way jinana torok la nan lu dak war ga ak nana jigen xorul ay ni ñokay teru ci furusin marfuhatin lay feru daru salamu li dana ma wasasi fato fatu ba ci atam dasa sasi aljuma ñetti fan ci aw baraxlo yor yor bu tel la mustafa ko toxlo fuk ak juroom ñettay mirum khalifa ci at mu fekk sey ko bam ne fa kam aljuma kat la fi ñewon ci dunya ci tam xarit la won ci fukki fan ya ne len suñu nopp te jox ko ñaan ya amna juroom ben fukkam ci dunya dunya su doon keuru saxo di yale khairul wara wa makka duñ ko jale waye la yobbu ahmadul makkiyu delu su yobbu ahmadul makkiyu du bayyi kenn kenn des ci dunya yalla nu yalla feewal ak yu bon ya deglu ma wax la lamu denkon touba bam la ta ñibi fekk bayam boba deglu ma wax la lamu denkon touba bam la ta ñibi fekk bayam touba deglu la amdul mustafa denkané kérok ba muy bëgg nelaw moy wané ahmadu dem ma nek touba ay qasida di yem balay soté ba way ko qasida su kérok la wolu mbolem touba ak wa kërëm ak cheikh ya tébé boba kérok serigne may jaxaté koy netali bam ne la we bam yag moko dogali geureum na talibe ye yep satti len su kérok ne deglu len ma denk len dal dina len kérok na ngeen gor gorlu xébu ma seen yitté te yeen la wolu waye dama bëgg batay ngeen xamné lu bax lu doy mukk fa yalla famné ndax jëf ju bax bis bo télé ba tollu ci sukurat sa jëf ya dañ lay kollu dik taxaw soppé ko def say soppé ya nga gënon na bëgg ñepp sappé la nga gënon na bëgg lepp wër la ci yep wétru ga du xollu lola bisub kérok do yek metti tu sukurat bur yalla day jox sama laaka ay garat mu ñew takal la ko te an xoro ridwan ti jillay buntu gaaye tero buru ga derot dal di wem jinana ci pi aliina ak ridwana buru ga derot dal di dem jinana ci pi aliina ak ridwana bo fa joge buñ lay duggal ci bammel wetay wo do ko yek sa jëf ye lay mol bur yalla soppi gaay sa jëf yu bax ya ni dila wetteli ne gaay yu bax ya mu nakki rek nakiru yaatal khabru ba bamu ne ngap ba ca penko sowu ba yenen te qibla yep upp dunya ak la nga beggol lepp and ak ñam ya de loti fop sa jëf ju bax ja nga jëfoon leralé qablu ba mu raw lamp isin nga sax ci wi melo baro yay deki nga deki way sirat sa jëf yay jeki bo fa bawo ba dem fu ñuy jéggé sirat ñu fop sa jëf ju bax teral ko ci sirat nga aw ci kaw di way ba dem yawmal qiyam teggine ak malaaka ñepp nefakam bobale bis modi fañuy negaté sa jëfale wételi nañ uppaté ku fa tawat yagay ba ak tangor wa gir jant ba ñëssal mu andi goor wa sa jëf lañuy fa defi
1: taax université cheikh ahmed bamba
0: yalla mur la ñu delu fa sa jëf ya def ci togo nga di ca tok di togono ak say fogo ba bis bañuy ram nga dem jinaana ci degeelal bur yalla ak adnana ba bis bañuy ram nga dem jinaana ci digeelal bur yalla ak adnana ni lañu leen di def ilal jinaani ku jëf loolu lu bax di wey niiraani hasanallahu minan niiraani yalla na bokku tabbi fil jinaani ci daraje ki tax lu dekk touba touba lu musul maabi boba kon nak neena len sant na ja ngeen jëf santef na len ngeen yok seeni jëf jëf rek ka takku lo jëful duñ la ko fay te ken du noti loolu tul moy ful di fay gir yalla kat ken ku ne dana ñu wet mu laaj ko ay jëfam mu wax ko bané mot kérok da fay defal ni binul ken ba dootu tal ken ku dul mom ken bisub kérok dootal ku dul sa bop yalla nu boole ram mom ñun ñepp amina amina bi jahi mustafa sallallahu alayhi rabbuna kama tafa yalla nu am ngeerum lu an nak ak wer ci dara jam fu tollu sax ci lanu war ak jeug yi sel ci gannaaw cheikh amdi ak fanu guddu banu nabil hamdi nok bepp talibepp gis jumaaji nok sun khalifa bi ñu na alba ci dara jey bayam ba ak yenen ba sallallahu wa sallama alayhi allah bil ali wa sahbi wa mawalahu ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo ba mu deme alhaji wuti wote ñepp di ñew touba te kenn du wote ben panam gam la ñeek ka wote te rog di aljuma ne kenn du wote dekk ye yep muy cheikh amdi touba mu sant len ay ya ñu nang booba mu ne bisub aljuma gaay touba ñoy ay liggey ak juma ja booba mu ne bisub aljuma gaay touba ñoy ay liggey ak juma ja booba cheikh modou sawba daana momi gaaw ti ndodi momi ci diber jey saawu ay ak bisub altine keur balla bajaan wa keur mukumba kebe top ci rañan talata lañ da ay jebal kere bisub allah ba mustafa mbay kere wa ma ilan nak ñepp ñew le landal yeno le ge ci alxame ja defiran aljuma wa gede ko mom ni touba musobe ken du de ci keur ya boba lako waral dekk yu bari dañ da bokku ab bis dekk bu ci nek bo ayé bala nga ayé wat dekk yang ko bokku yep dañ ko ayé mu ak ci wat yow aljuma wa gede ko mom ni touba musobe ken du de ci keur ya boba gaw ba kellel ayé gor ya ngallo ken du fa dess gor ñak jigen di farlo wa cimpu ñoy ayé bisub diber je ken du fa dess ñeppay ziaré waja sam ayé an goru daru rahman ñew bisub altine ken du yalwan bisub talata moy ayé ak mam balla wa misra ken daw fa dess ngir yalla bisub allar ba moy ayé wandam lo danañ ziaré soxna aminata lo mbacke bawal ci alkhamis lañ da ñew seen lepp doy yenno liggey ta duñ daw aljuma wa kehel di ñew madina an serigne mbacke mu am madina gaw ba wa daru salam na ko salam alaykum ya mustafa do na malam di ber je wa daru nahim ñoy momé de kam ba an ak dom je ñepp rimé altine mo fi don ay ak wa ngabu ken musna manke am di mbacke babu mo ubbi wunti yalla ak jumaaji ba rew mi ñew ba ci ay ak alhaji wa qur mbacke ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ay di hal wa qur mbacke ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ayandi hal bis bu ñewaay nak ak gellem guy bammu lay ani haale joxo doomi bamba bisab allar ba je serigne mbay jaxate rahimahullahu te mun toroxati wa tanka alxame jene len musa ne ñepp ñew liggey touba sisa wa cenca aljuma je dem len touba liggey se hamde ko wote boba gaaw ba yow wowal ma gooru ngiraan dik touba mbacke ken du xaraan wa qulle ak wandulo dem len touba bisab dibet je yena momi boba Serigne Hassan Gueye dana wo wa gelawul altine ñepp dem ci ay ga diko wal Cheikh Abdoulaye Diané bisab talata modik ayam ken musuko talata ñaarim ga tuddu Bokhatul Mubaraka Allah ba lañ da ay laajal jammeka bo bali alxame je moy sen ak ay xewar bisab aljuma li du aw ay Cheikh Modou Qabban dana gawa aksi Touba bisab gawu di dem di jël ci wéré ngi ni wo xamne ñey ñew Touba ken musu ci amanti liggey ba boba ci jamono Cheikh Abba ci mom ak bayba te yalla nan am fan wu guddou dok sun khalifa bi ko wote tedd amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa babul fadail ngeneel touba li shaykh fallullah tay ak boba babul fadail ngeneel touba li shaykh fallullah tay ak boba fatahtu babal hajj fadlullah li yadkhul al murid fil ilahi tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok al haji tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok al haji ken dotul len teju na ngeen ziyara borom jumaaji moy situm mam jaara tay ji ma delu ci mbiram al haji khalifatu sani borom jumaaji ngeen xamni tax mu fete wo jumaaji fi zahirin wa batinin ngir waji ci rob bu muy beug tabax fa ñur bel la tagu baye mbeur ma dal koy garbal ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja bihtubun watiya bil irada lakum likay unza bi qarqada min ba'd mastaraytu muha minni ahdaytuha lakum bi khayri manni faltaqbaluha ya malazu karama lazimtum bainal baraya alama bi jahi maqdumikum al mufaddali khayril awaqir ma'an wal awwali sallallahu alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama lolul al haji waxon cheikh bamba qasida gangi ni dama nak deyba jangal fala ta'lamu nafsun la yaj lako serigne ba tonto amna makhraja do botu souf do yenu souf su boba tabakh ga genn la temang fatuba cheikh bamba dal dina ko dekkil touba ngir yaay sama jiwu demal fatuba kérok la cheikh fadilu genn ñaarim jebal kërëm ga bay ba cheikh ya diko yem kérok la cheikh bamba fablu neeg ya tonto tabakh ba gorlu far garab ya kérok la ñew touba ba bayam ñibisi ciow tam xarit ci nitti fan ca wam sasi mir yamane su ko xibaar ci way wi ngir bop atanu ko mo def hay wi kérok la top cheikh hamdil mustafa nam topé won bayam bi jahil mustafa sallallahu alayhi wa sallam bisalami wa alihi wa sahbihi a'lami musulu juyo mom te duñu warante te lum ko wax mu def ko duñu werante day dem ba taif dal di ngob lu tol ya semlu sak ya di togg bol ya rak da da ses rek rek ci magam ba ken du xaj fa sen digeunte ngir geureum magit na ngap yaatu yaatar rakam bis bu demé mu wudu fofa am ndam li tax bu cheikh fallu matub khalifa damé na sen yari ngeureum ba fofa bayam geureum nako magam geureum ko musab borom gawan na jaayam raw ko motam mu motali mbirum jumaaji momat ba moti barakallal haaji ma wax la atmam tamule ak bisba di woña hamdi mbacke da wo touba jeruñu fe limat daño fof yokku bañu dikke ñepp daño fof jokku ba mu ñewé nu yoddi sakku ko munaab la masjidul ussa moy sama jawab cheikh modou diop domi serigne massamba mo ñëk jeebulu kérok ngir yan ba luy domi cheikh ñepp di ñew di jeebulu cheikh bu ñewul say do nga fof ñew jeebulu ñu xamne moy khalifatul qadim modi khalifa mustafa may domi a'udhu billahi minash shaitani man jammi ma fi muslimi shaitani nañ laaji ay hadiya yit alhaji cheikh fallu mbacke kilifa jumaaji ni tek juroom ñett ak soloy alarba moko yayo de len ko yobbu touba nit ak juroom ñett ak soloy alarba moko yayo de len ko yobbu touba cheikh fallu jeuwri la ci toli bamba nam doone won jeuwri ci tol yenen ba manam na borom touba doone won jeuwri ci tol yenen touba cheikh fallu jeuwri la ci toli bamba nam doone won jeuwriñ ca tol yenen ba ku xeb sa jeuwriñ ba demo ca tol ya so añi sotte da nga wuté bol ya ku naw sa jeuwriñ tax nga dem ca tol ya so añi téwé da nga wété bol ya jeuwriñ la moy tibata ndam yey denele dunyan wa ukhran kharnu bi mo derele ku ñew mu tibbal la ku dikul fandé mo bolé touba ali yakini ni jumaaji mo tolu rasulullahi ku ci liggeeyul do fa añ billahi diina ji moy diine rasulullahi julé ci jakkay ndigeelam lillahi mata babam mustawu te jakka musul dima mom dom ja ajna makka rasaktani al hajj ilahi tayya wa zawra wal jiwar fika hayya bamba ko wax fum tonu mok rasulu dawuñu taggo moy borom musulu mata ba sedde yep ajnañ makka dongam ya ajnañ makka makkay makke su ngeen ma deglo tay ma wax al haji bis bamu tamule tabax jumaaji janabu magge mustafa al makkiyu wacce ba fekki mustafa al makkiyu al haji fadilu hatam hasasasi le ñëk wo cheikh ya fatou ba di sasé al haji fadlu atam hasasasi
1: université cheikh ahmed bamba
0: ci nitti fan ak ben moy talata ñaar fukki fan ak ben ci nitti fan ak ben moy talata ci wéru tam xarit duma sum ngata serigne basirou mbacke moy rakam ja le rek rek sa ci mom mat waja serigne basirou mbacke moy rakam ja le rek rek sa ci mom mat waja mo ñëk ñew mok doomi bayam yeppu ak mbacke mbacke yep and ak ñepp cheikh mustapha fall jita doomi cheikh ya ñu wuyisi alhaji kérok la yox ya luy doomi cheikh ya wuyisi won cheikh mustapha ken wutewul bisub kérok du fi du fa kérok la ye salat mirum jumaaja fedeli talibe ye gem sun waja talibe yep delu khas bisub kérok delu saso wat yok sas yam nga tok ñu nako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay qutbu yaay qawdu samanil fardi ñu nako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay qutbu yaay qawdu samanil fardi lo wax lu def lolou ju nek million sabkharnu nat na tax nga ñepp yori bon alhaji cheikh mohammedul mamounou mo ñeuk andi million du nonu cheikh mustapha fall daldi andi million cheikh modou job ma sama yit jundi yarong bobé batay sen sas yu re yeboyul ñok doomi cheikh yep tetol ye goyul fukki fan ak juroom ci wéru gamu la soga wote wat fatou bay sammu kérok bisab gaaw la duñ ko faté bisub kérok lañ gasi pax ñuy soti gaaw kérok la daldi gontu jëm dar ngir miri entrepreneur lorna der der bisub kérok yutale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jang ak ñey mak bisub kérok yutale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jang ak ñey mak ba mu ñewé la daldi yeble carrière cheikh yep daldi dem ba am fa ay wèr cheikh mustapha fall daana gas fa carrière tangari doj watam yaroñ ko ay wèr def na fa keur gu yañu bënn fa ten ca jamono cheikh fall ñu yewere ten ba mu démé rakam jamat khalifa serigne mamar taala ko wotu fofa lamu defal alhaji fallu legi munesu ko binnakalim billahi bamu deme rakam ja delu wotu mat ab khalifa sekk gaaya botu cheikh abdullahi fall yalla na yag faale alhaji fallu legi gaaya yale yalla na yag wote yonu carrière ak magal ak touba di togg ay reer serigne hasan fall ak serigne aliyu fall yalla fi mbokk yag ñoy goori ri jall serigne hasan fall ak serigne aliyu fall yalla fi mbokk yag ñoy goori ri jall cheikh modou diouf cheikh cherno diouf carrière ba musuñu ko manketé an ak rer ba cheikh modou diouf cheikh cherno diouf carrière ba musuñu ko manketé an ak rer ba cheikh modou awa balla ak wadaru duñ manki carrière mukk ñeppay waru malim ñe cheikh fadilu dawo touba bam tamulé liggéey juma ja boba té musuñu liggéey juma ay touba bolé ñe cheikh amdi amone ca boba darul manan daanañu wuy ci gaaw ca jamono cheikh fallu ñeppay saawu madina touré ñew bisab dibeer ja di toji xeer di yenu suuf ngir waja gayi bulel modé ki darul rahman altina lañ da ayatu touba sawan darul karimi ñew bisab talata yenno liggey ba gon serigne bay bata wa ndok ñew alba ak waña la xaar amana bis bu nda dajje ak mbacke payar wa neey di ñew ci alhamis fatuba ñepp di keur keur yi liggey ni ko ba wa nit ni ñew aljuma an ak pelya nya yenu bol ya nya di dak nak ya muritu touba fal di momé gaaw di toji xeer di wër juma jey sawu muritu touba fal di momé gaaw di toji xeer di wër juma jey sawu darul khafour di bedje moy sen ak ay cheikh modou antefali nak la daray zamzam bisub altina lañ da momé gayi lugul talata lañ darime gobek lu mel sayyid di ñew alarba ken du fa dess moy gor sa sakalarba la dalé ñobé ba ca kër makhari ñay ci alkhamis lañ ayé ken daawu fa jaay wa mulka hel gaawu ba lañ da momé wa saté mom di bedje da wuñ lumé cheikh yaba diop de yaba an nak dag ya ca jamono cheikh am di jital nak ya wa duy sagok wa dak momé altine bisab liggey ta doje ken du len tane wa duy sagok wa dag momé altine bisab liggey ca doje ken du len tane jigen ni tayba dal di ñew talata cheikh modou fall xon du len talata wa bobu ñew alar ba wacc touba cheikh modou balla jor di sonye boba ñu dajje fak wa di likke ak wa chaawen ak bo fel ak yaaj ba ca gaay yaawen bampana ak wa tawa ak wa gowan bisab talata lañu da ñew sawan yi deug cheikh fadilu mo len wolu gannaaw ay ak cheikh amdi mom lañ wolu amna yenen dekk yu reuy yuy dekk ak seeni mbolo ak cheikh yuy dekk cheikh abdourahman domi cheikh balla choro musula manke kuko jew da nga loru angari souf ye yep moko da roñ an ki talibem ñu dekke doñ doñ motax mu denc domi cheikh yi fallu yalla nu bokku am geureum tay baynu yalla nu yalla tax ci seeni barke ci daraje cheikh bamba ak wa mbake li man ko sotte ci minum cheikh cherno fall moko wessar mu way ko bamba bari hal cheikh cherno fall ak cheikh ali samba bam cherno mo len fi defal cheikh bamba cheikh mustapha demna atam dasa sasi xamna su don ñangor ma ngay dasa sasi cheikh fallu tamuli atam hasa sasi yalla nañ fi bokk yag muy wote sasé cheikh fallu mo tabakku bay jumaaja ganna bu cheikh amdi demé moy waja la bamba wax bi fadli kan talaaja motam mu fété wo kaw jumaaja minan nabiyina wa siddiqina mo def ababakar khalifa neena waye ku dul deg du xam ay maana jarul mu gem ku tamuli nar moyna ma delu wax len fu gudday khutba ba ndax ngeen yu xoloti ba deglu khutba ba ma deglu wax len ci gudda ya khutba ba ndax ngeen yu xoloti ba deglu khutba ba

0: UCAP FM.
1: Yanu murin Musa kalamullahi yemu yidelu tubi wahillahi. Yanu murin Musa kalamullahi yemu yidelu tubi wahillahi yemu yitubakar fi samani. Diallo ati tubakar fi zwan. Yemu yitubakar fi samani diallo ati tubakar fi zwan. Yerba gawai ñaari je saaw saakur fukka giroom ñaar la ko bacc weru koor ndax te noom saadata daari te bu noom haari ni mbaanaari mboole am ci jabban la xawon ci réew mi ci géri ji laa fa ga wax waari gannaaw bu ñu gisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànna dem gulaf njaari ni daam mo dal ñoo ngi del ba ñi di tuba dama ja xamni lu ngi ñu go ba ndax bamba non na suñu bir ci dunya lu mu je ñoo ko ko la lay te bor ya yaaw ba bamba te ma ke daari da bi ci ji lu ci ma dil muhtar la bi miri di tayran wa batina gaaw ga bamba gonte daaru magana ya bamba gonte na fa daaru jëndar dan nanda gandi corona der der tutte giuami nel difendir gau ci vero gamala pagonte sau nena cara rocina budi dare jam ko fadaru ko fanda masraya nana ro kuma sai dar baganna ja ma kun de di mukar ham bayen ta doro ci bodia yar me tar kolle ta gani turiya nana lo kuma ta kal jadi nga xamne bamba morom nari jama sadin la dem gelof nyaay am fa juron na du sambal law ben jaay daru ko do la da jama da ci fa daru da man tan da kon ci kefes da kon ci kefes ci weru tambal jama la bam ñu ñu del tuba di ramu masiri la xon ci wuy wa cheikh bamba lam ba ko fa doy na xarwa ko ka hada giun lam panjarim anni ti ban man bamba doy na mayem dana la waqad baqi am ci dox bi ci nit yaati lam nga bank bi dana la wax ma sa jaar chat dewar di jiri ge ba mo wonde bi bi la tok na mo lim bakke magal mo jara magal ku ja dem ba bakal ngir gaaw bam xeyandi la lam magal mo takum magal magal kan la ay taragal xaara ci ñu mëna ci raa bëw safar la bamba wax ma gali dal dene qadar yow do na mu lima tu nak ma ñaan ma wër ba di ko riw mi sar dal yow do na mu lima tu yow mi waada dogul mi wër ci nga ba morada dana bi ñu du ci taw sa ko ci ay xibaari ndar bi ngay fu xibaari mu ci hat yu te jurum yaar ci jiri ci man la yama jurum yaar dañ jamene delul ma wax la lawaral ba han ja ganna dogal ba ci qadim ger waja a'udhu billahi minash shaytanir rajim yalla be wale ba han ma wax la bis be xub am ni bise ba ko na kristiyam ta te fi bidru dire dini ti ban je ko rewa la gonte kan man dum be han rek tere war gele mul magam jambake man ci digu gudi la ne ja sana Darussalam Darussalam Darussalam Darussalam fakkat durum gawani riyam yepp do mu rek ci jani am fa xaye di ngangalaw tebeski ngangaw yo na ko gi di ndakke yela ma ma diya durum gawani lola ko fatene melo jinani fukki na ga giroom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba mu xaye ci dig na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi daam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saam nitay juroom ñet ci wéro ko rewa kéro gal di la and ak fereya nitay juroom nitay guru bi tuba tuba tuba dajé bi do acci ni wor na boba la day ko tan ba ci daalul marnaan bay musa ne bo kero garu salam moy ndanam kero la dafa nan di daru nan mam jenna ba ti bolen yam yakinan ngan nga mané su koy tudat ci dunya lu nekkam na ba bi khayr sunya mo ta dara wa ba ga daru nan nan ken du fa mar ken du fa tim ñepp ngay nan tabaghiya fara ga darul marnan dana ga dokto ba fu ne wa no nan yili gudi dal di ko magala ba da ngal dara ja ci pambas muhammada sallallahu alaihi wasallam alayhi law bilal wa sahbihi wa man wallahu fekna ma am tierno tabaghlay da yu melni janatu ni ni gerba yu wa wona kier alu ganda kar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wadiqi lay masar def nañ fay tax yu rafet ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de dem ni dul addu ju wo ma ju ñu naan dem ngari mo de ba sa de kere te sa ku gore ganna du gal ba je qadimu ruhale digante bamba mo do mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam ta go borom gawa ni du man te salam bisu kero la dante di digawa mu jande ay lal indi daru manan mo saqi ibrahima badi dine kile lampam ba jeyo ya balla yoni sini gay nat ni jangay da yek non fa do min dar fukil la ngar la ku nek jang ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer baawu ni burujin marwat ni fiir cheikh ibrahim fall fa la la dekk ni ta ko ka fi gilim ngir su dal xamna ko bañu bo sama kay jëm ci daal baram bu ngongo fa li jog di waat ñu sippi sebi buntu kar dem ba ngari addo la won di waye baxaan mu nay leen ndekati bawri la di lamb sa fe di lamb la li yef mo lamb tanke la li yef neey bedel cheikh bamba day bëgg jaal ngir yalla ci su kero la da de xedem jaalen xibaar ko baaxaan da ngay yëpp di koy yëm keroog la mbaaxaan dal di gis ku maandang xibaar ko biir yëpp mbar ma dal di téléphone borom daram dakaar yi fi dig borom darak borom dakaar yi dig borom darak borom dakaar yi dig laa do wax mbaaxaan mu melni dëgg ci yoyoo fan lañ dal di wax karté yëgal ko bur yëpp ñu waajal gadda cheikh yëpp ñëw ci ndigalal ma am cierno di téru cheikh bamba tabax tay forno daar ba weru gam ga gawu la mudu dirum jaya fan lan non ba tudde mbaxan de ka fa mbake bap dal bay jaxan tan ka fa wa mbake lu melni kampama de ka de ban ba lay fexe mu nan ko ma mag ñata kal ko fa lu majru min nit wala ci do ben mu di lu gëna fop ci suba mbaxan del mbake ak bap ande graaf jambu ibrahim ci kérok la mbaxan walu sey ko bam fa mbake bap mbake ci tey bëmb cheikh bamba ba ñebal jamaam ci xanta cheikh modou dey jëm ñu dal jégon ba ñu ñu mer de xol na mer duma wax ak yeen abadan ma jar de ma di du ñu ci mom la sox ne ko borom dar mo may yoni sox dey ñu ma ko mon de don na ko te nit ya ak yaal marham na ko ba ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mune ko ndaw du suru ma tam bay ba kérok la bamba ko ante daru nan nan wati karo do to gisi di gawan ba mu ñe ba jublu mbacke sax gaaye na yo ñele de ram ñu mu ne ku mokal xati da ci nama ko jangal ba ca mbacke do di serigne makku jambay ma dekk lo ngor ne ma ko mokal bamba na ku wul gor muy wax ba jot wa da nga len ci wuy wu na ku lo daay na ko doyna xabla wusuli man la gamna man na su may non jekki tay li wirna ab soxru takkat ni ci mbacke daru te ku fi ñew sa xol su delo waat dal dina cipp wajji jaar ba jakkaji dal dina cipp wajji jaar te jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak param gawaan maam cierno se fa fi ñi pay waane ñu ñoo mu wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngir hala ko nda te nga toro dal dina mënd ki na baxaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew tabbi ci neegi mbaxaan neena mbaxaan mu ne mu di laaxaan Ninar mandi ko mande kon fastabe mo tantu ba khar yaari fadde gambe dira dira ina dira bin gambe na kali to bane bamba ya imbe ba kan ko on nene bulwo bamba gana borom dar mo may yoni mbal mo neena balaj ba ma fetel lay dik ba daru mar nan kon dana ba wijite ke ga bamo dan ma diallo wakko borom dar se fi yepi dik bamba ne cel tontu mba ha dagne ne ñoker mo gorom gawan woti gëral ga del daru na na mante na faati xelika de ni na ñu de jaay fan mo ba dal yi ndar ci siya ko ndar de ge de ki dir dir kërok la aso na ba del bu jajo dem dar kala me ba mi fajaaj kërok borom dal boole ko ki kat sandar ma ya ci tuy ci ndaw gacc ku ma na ngal gacc ya soldat ñepp ba wanda dal ñu ci saada mu boole ko ci bi passin dir yo ak seen de kende setul ci riw yo man ñang ja gandjol ta kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak putaram bala ka walu dal ci jall de xe handa dagam yepp di jek ci soxe ñolu basin ku ma jam mu jite kangam yor xare ba ñu ci ci ti ñolu bay bayar manil mu muy ak ñoko gore de bi bay daw ci nalu basal mo handa sal bam ñewé ngay ci ñi bam ne malum bam ñewé ngay ci ñi lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay tapien do ñu yon na ndaw mu wacc la gaap mu yu gon dom barak ba ci ñu ne ba jamme ne aju ma lañ wacc ko nga ci fete riew me ba xal ne na ndaw be dem lu xamet mi ñewé lañ delu wo cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tu ba bolu ko ne mo yo xare kërok du da wala bamba gon ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok du da wala bamba kan ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok la bokki mbacke ak musubi dajé ba ci bamba lay joy ba wo na ko ngi wuy di yere man jobo de bam tu ba mal ko mon ci bam ci mbacke cheikh bamba na len digala sunu borom laaj laay wax na seeni morom awliya da ilaha illata muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gur ci na fekke ba xam handa ko da ba barne gur ba dan ke suba ju ni delu wolo bamba ne ko ne ñom bal ko moy muy bal ke ni tak mbake tak dar ma japp ñepp de bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko wa ci lo ne asbuna la huwa ne mo ko ki yalla wala yu sini ka qawlum la wala ta sabu ko bonni la tam kuy ragalam na jusi mbatam na saran bay fatte yalla da nga dem miran la tu aqabul raqal qin badam qawl tumri ila rabbi sama ila sayyid dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa al badri islama wa sasul bujara wa salama babu ayyidu qanatu wasura man law ana qanat serigne bi waxne duma way jabada te ndigalal yalla ñu wolal ahmada salaamu alayhi daw ali wa shakhbi wa man wala ala ji defan te yonne ñu bu njaay mu dem koro wax ko tuba ba mu ne say ba kana handa mu ba gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi rang mu ne ko cheikh ban ma ni man la ñew tay illa billahi ma tan ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ne ba ma tay ji ma togn bakke ba daru man na japp mu ya goma ne ci bal ma ha wan yu gu ndani xiwal ko bam mu ne ko yalla ngi ci ay yon ngeen ba kero la bamba na su ci bi ñewé am sax du tak fa du do gu ñewé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di neewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di neewal ci yor te gem laay bi yalla wax ci daal ñam da gaay ba re gum nañ ko daar man naan laay de yalla wax ci daal ñam da gaay ba re jox nañ ko daar man naan la yalla wax na na suñ na na da xajjam ma fa lakum lu fa saata laay de yalla wax ci daal lu ba ba tin be laay wax gaay daar kenn du laal demir bu ñew mbacke ba jall daal man no te ñaari timi guru yi wa tinne bu ñew daaru bedel seen bakke man no te ñaari timi doona sekk kërok la dam fana na jang aa kërok la dam fana na jang la ya fa jox fajar ma julli te gi roy lola dal ci def li bol fay te saaru lan tan moy borom mu di ab soxdu tak mukk ci mbacke daal ten won bu ñew daaru tudde lo waaru kanga ñi yépp mu jigeel ci jéppul ay gami du yi nasara ñe nopp suma non yu mok nañ bu yag ma ko ba borom to bané wa makaro wa makara la wala wala digi ñu dugul ko la tour non yépp mok nañ yalla moy bur lile la baba ni bu gaaye baxaan ak bur ya da ñu fa daal manan doora ya bala la di defanta ñu yi leen am ñu ñewel la gont kérok la bamba ñu ñi di gaawa mu war defal la ay rew may saawam ala ci ci ko bu mo def santam motam wañ waji mo de kentam serigne mamal jaaray ma dem ci shaay te mo ko ci xade feral ko gaad kérok la war waji nguri ci gudd wuddu du dog na mbacke ko ka tet maam ci na war basu ma gamal dañ ñom moy ngelembul ci mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaal ak buri yépp fofu ñuy dimbalé ba ñu neew tuba ba nga xaal mo la sérin tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané né len ko bettu nako takko saan tay ji ci gaaw ñu xamné ma gaaw kenu di len delli gi legi yépp naaw ala ci sen ne ko ci li borom saam moy ma di sen bamba te man na wo daam ma kerno mi mo de rek mi ci mo motam yu ni mu ci yow tuba ba yu dal dina kat gi yep nañ wi daaru dal dina kat gi yep nañ wi daaru bala ci ni ci bamba wi ndakar ciwa wa ko lu ko serign daam dik ne yo daam ni ko ngade tab jaam sañu mala ci gani ko ma waxu mu ne ko mayna la ko lol jawab la mu ne ko gul dem ku dul bur yalla mu ne ko yaaji ma jawab ba yalla cheikh abdou yaaji ma ni dan wa jawab ko filani wa bil mali haram min kitab al shaitan qalu da ko jindu ba sultan fek serigne touba di def qasida kunna walillahi borom mazida am walillahi miraju samawati wal ardi borom juma ji bamu way haram ya ba jallat la da di wuy di non ba ban lay wat wa ja'al al mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ay ja'an man handira suma lo qala am si la taqal qara jol makka moko ne dogal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karim wa tabal al qira wala asalo ka taraji fil qira la babu ko jebbi na daru manan ne ñot ket walu nari filan kérok la nak nar bu tuddu sey xona wala du dada ko ka xam na sey xana kérok la nak nar bu tuddu sey xona wala du dada ko ka xam na sey xana an nar bu tuddu modou fal taymani ño santu cheikh babu mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tan bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal yalla jog mu fu buy ne mak jublu fenku melni keur ga mota ba way miri de war gi gis nguur amal ne de war mal kuy ga mota ba way miri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekku tuba bi ay wacc jëm ci daru fekku tuba bi ay wadi jëm ci daru kangam yepp yepp dal de waru buri bang daani ñepp yi reub reubi tuba bi an baxaan de xim di sab sab cheikh bamba dal ne ko baxaan yaan maang yalla ni yonent baangi sere yaan cheikh bamba dal ne ko yaan maangi baxaan yalla ni yonent baangi sere yaan cheikh bamba dal ne ko baxaan yaan mangi yalla ni yonenta ba gi sere ya pour yalla da la sante jamu yalla nga bañ ko man man nangou doyna ni kuy bañ la yalla di la rasul lu digle bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du yaam xare bi waxal jafal nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du yaam xare bi waxal defal baxaan nga xam ne maa moom xan lu bii mu ne ko dégg naa da ngay bëgg jaar fetal ya ak juróom yaa nga def ay xangaar Cheikh Bamba da di faagal daar yu si te kër ga ba mu dañ nga waar Cheikh Bamba dal di ni ko àggal daaru visite kër ga kon nga dal di waar inna lazina kafaro wam tannaho min tawbatin waaw jotaa maa tannahu butunum zakana la xaari wal kullu minu min tadidin saariibu pour si ne jéggante tubaabaan baaxaan ñaale ba njëkke ci mu daarul na naan kelaw la buri yépp dal di saamaan tubaa bi dal dewal ñu xaandañ baaxaan karte ga dellu ndar ci buuti waamadat fexe yi yépp dal di niin daal ñi si kat ca booba waxtu la sëriñ tubaa jog taxaw di wax ñu xam ne buur yàlla jog kéru la ñëpp wi fanaa ni ñuy jël kàngam yana Cheikh Bamba duñ ko gërbal mbulët ki sàq gi su gen ñëpp ñëwoon bambàkke sàkka doomi la jër yamamoon limal ma sekk julli ga billaay xaar buur yi sa jóob ak yi sa jóob bi leen xaar kelaw la Cheikh Bamba di léebuy na daraan kella ko tu ko ci buuri soo daan limal ma sekk julli ya billaay xaar buur yi sa jóob ak ibra jóob du leen xaar kala le Cheikh Bamba di ni buy nazaraan kenn làppatoo wu ko ci buuri soo daan na leen ko gëf jigéen ne meng ay xar te mën a lu la ko dara dara ci ay wet nga gëf ko delloo si fakaraay bokkam ndax genn ko ji dana tàngaam ca ndam ñu ne ko déedéet mu ne noonu laamal man tey ku Bamba la ma tiit waaye wal xam naa yéen juróom yaari atay lu topp te mën a lu leen ma dara maa man ñëpp kàngam yi yëpp fay mujj del si jëf ak doomi buur yi nasaraan ya nopp lu dal di ne wël bi del si daarul ma naan keroog la war defasu si di gaawaan keroog borom saam togg si di gaawaan ñu dal di xaant del si daarul ma naan ba mu ñëwee la dal da jaar fa jàkka ji julli ba tàkkosaan ñu xaant ak maxraja ba mu salmalee la xoolu bokki mbakk mbax lan faloon ñëpp mënuñ koo fekke te ku ko sikki sàkka dal di xala ko gaaw keroog la gontee daaroku ku wi diwi nga dem ko laa cëriñ daam moo ma ko doon xibaar ma way ko ngër daam wala nga laaj sëriñ ma mar njaay jot moo yor keroog bunt ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar njaay jot moo yor keroog bunt ba moo koy wattu xam na ja lu ma doon xibaar ba tuba keroog asam kalyar ba bég naa booba alhamdulilahi alal qudum dem dellu gaa ngi dellu dem qadim ma wax la bis ba Bamba gontee daar jëm dar bi muy gànnaar ba naar yey waar fukki fan ak juróom ñeneent yi gaaw la Bamba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna musli doon jay magga ba tax ma wëy ko yàlla naa faatal kudul ko nag man du ma wuy xibaar yi gesuli boor yaa ngan yi war na bëri yi kelog la jéngi dox ba daaru na naam maan ceer na jokko fa su sii di gaawaan ba mu ñëwee borom ba mbàkke baari la dal de wolu naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak saytu naa ñu def ko kilii ko toggoon te gëli ma muur ko te tàkkosaani suuf la romb saa baayi fekk na dëkk ba béppaa ci saa waay bàyyi njàmmeka ne ba bunt jàkka ja loolu saa baay te di ne moom ne ko yaade saa waay fekk fa kenn ku du man ca jàkka ja du mag du ndaw ni ñëpp daw ngir xare saa baay ni moom moom dal de jooy di bisi bisi mu naa ko fas bi yéeg ma dal de dellu si moroom ba kànka dellu laaj moor maamu saar dekke sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar bam saa bu xaante ñoom la wiraate mbay ji ba tooli ba ji yàlla waaj ci xat fa la julli timit ci di di biir jaar dawal borom gaawaan ne siif ak reeja mooy njubu njaay ne ko borom gaawaan nee na nga dem dir bél ca ngaay fa naan keroog la wëlbate ko jaar si ngaabo wala jullee gee muy yëy nëbb keroog ma Samba Touré Diouf sa ngéem naa jooy na ba bal di bulu xool ba sooy naa moo tax laam fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàtte raagaag laa ci yee raw saabu moo tax ba Cheikh Bamba di ne fañ jaari mosante fag daaru yebal faay doom keroog la dal di wolu xaami baaba Bambay mi taalam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bareero mbundulo

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي جي بروب سبحانه وتعالى داف نيو ديغال ني جابلانتي تي لوي جور اك مباخ اكو كرغال يالا mo moytaliko ñu bepp jappulante bo xamne da fay jur bakkar wala muy jur nonel do lañu war ko moytu bu baax nañu xamne xeyewal yi ñu sun borom tabaarak wa ta'ala defal kat bu ëllëgé xeyewal yëpp da nañu taxaw ci kanamam mu laaj ñu ana ñu ci defoon ndax santoon nañ ko ci ndax fobon nañ xewal goga def ko ci luy ñu ngeeramam wala di suma lu tuf suma la tuf alluna yawma ithin alil na'i nit ku nekk da nan la taxawal ëlëk sun borom laaj la lamu la joxon ci xewal ndax tabal nga ko fam ko warona tabal wala diit yonante bi alayhi salatu wassalam waxna nit ki ëlëk du jéggi mukk ben djego fu jekke sun ko dekkale ci bammelam mo wara djum ci bispenci ba ludul amna lajjun koy lajj la joye bokku na ca dundum bi ci lan la ko jexalo waye bokku na ca itam alalam nan la ko don fago waye suñu la lajje alal ji ba nga wax nan ko don fago itam danan la laaj bang ko amé ba nopi ana foko do ndugal kon nit ki du ci agé num né bu fago alalam ba mom ko rek day wax na mako mom luma neex def ci dedit wayé na xamné responsable la ci mom ëlëk danan ko laaj gannaaw bam ko amé ba nopi ana fon la ko dugal bu boba nak bu féké dang ko tabboro ci ay tiaxaan akum pom ak pom lu ko mëna tudde nak mo xam lambu yalla mo xam yani tiaxan la de nga ma am sabar ya fu bal ba gep ko rek bo ci defé sa alal bu ëllëgé don teb deureum la da nga taxaw ci kanam borom bi tabaarak wa ta'ala wax deureum boba lu tax nga duggal ko fofa tax bang koy duggal fofa kat amna yu taxaw ñu gëna farata fu te ëpp ngeeramul yalla fu waye shaytané wol ba ci sam xel ba fofu mom sam xel bu fa ñu dem defi ko fe mo lay gënal fofu defi ko fa ngay amé yalla da fofu mo do gëna yom kon nak nit ki nay bayyi xel lool bu baaxa baax xamna lepp lu mu jëf fu ëllëgé ab téré lan ko koy takkal ci baatam ta du jamana wéddi dara bu kullu insanin alsamnahu da'iruhu fi manwi ta téré boobé kat la yusahiru sahiratan wala kabira du bayyi darra lepp fepp fo ma sa jaar image bi dana ko capté ñu def ko ci téra boba kon nak nit mën ta def lu neub yalla tayit mënu ko rawé tam nak kon nak li alquran di wax né mbolam doomu adama yi ñi ngi ci perte ba ludul ña nga xamné ña ngay jëf aw yu tay denkante deug tay denkante ak muñ waye ludul lola rek doomu adama yep ci tartama la ne yonante bi alayhi salatu wassalam daana wax na itam diine ji kat limuy reuy reuy ci benn bar rek la dem ko moy labirante ad dinu nasiya bin ko ne waw labirante ka nun koy defé mona dang koy wax ta tek ko ci alquran tek ko ci waxi yonante bi alayhi salatu wassalam waye nga tek ko itam ci waxi borom xam xam bi jitu won ta baña digle ak labire rek ci sa bakkonu bop waye la ngay digle ak diko labire itam nak nay don lo xamna sun delo ci alquran fek ko fa bun delo ci sunna yonante bi alayhi salatu wassalam fek ko fa kon nak nit ki na gor gorlu wala yonante bi don wax ne ngamu kenn ci yeen du mat ludul lam bëggal ay mbokam mu bëggal ko bopam da kenn bu nekk nak
jappo nan na lu bax rek nga bëggal sa bop lolé nga bëggal sa bop nak bëggal ko nit yi yalla yépp ak nit yépp waxin na daana waxitam na mom alayhi salatu wassalam kepp ko xamne gis na ci yew ci yeen aw ñaw teew suko mané dindi ci katanu loxom nako dindi ci faas tabu ko waj suko lolé teye tam lu mëna wax ba ñepp degg ko bom noppi mukk ci waxuko waye ñaar yoyé nak su ci mënul ben amna lu man mom moy nako bac ci xolam ta yalla tax jele lañ ci abi urayra ta mun yunus bi alayhi salatu wassalam neena nit ki deureum bi nga xamne daf ko jël dépassé ko ci yoonu yalla ak deureum bi nga xamne daf ko jël ngir gorel ci ab jam wala deureum bi nga xamne da ko jël sarxé ko ak deureum bi nga xamne da ko jël dundale ko ak njabotam neena na xamne yoyé moy ya nga xamne moy liñ ko dul laaj bo legge tayit rawati na nak liñuy wax dépasse moy dundal njabot lola mom lu ama am solo la kon dal nit ci ay deureumam amna fu ko meuna tabal fudu ci ay tiaxan ak pokare ak beug rek mu tag ko ak bur jeul na ci abdullah mun yantabi alayhi salatu wassalam neena ngeen gi deureum moy deureum ba nga xamne ni passé nako ci ak njabotam te moy dundalu njabot waye moy deureum ba nga xamne itam nak nit yi sakku lu jëm ci luy deugural l'islam mala al jihad fi sabilillah ñu soxla ay matériel wala ay ganday mo xam ay fasla wala lu mëna doon nga genn sa alal def ko ci ngir l'islam mëna am doole wala itam du yaba ju reey la waye boko genn itam nak ngir mbokki julli ñi nga xamne da ngeen di bokk di dundul l'islam ta waxtu wu nek am ñuy am aajo ñew di la ko dis ñoñu itam lepp lo leen defal nga xamne deureum bobé duggal ko ba fu bax kon nak buñu dunduk aduna wor buñu saytane wor ci ay diglem ak pexel ndax mom la yittem rek moy mu jël ñepp yobbu ci keruk safat kon nak ndax lolu itam la dalele won ak borom ta lolu mom ma nga ci wax du xeye ci lay xey di ci kon kon nak nit ki nakoy bayyi xel di bayyi xel aduna mu ñak solo mi nga xamne waxtu wu nek man na la wor waxtu wu nek rek man na la wor motax way kat ba wax ne yow mi ittewo aduna fof sa mebet yi di dem rek mebet mu nek nga song ko mu ag nga song menen neena na nga xamne de ci bettel lay ñew ta bammel bet lo fa defuto do ko fek ta fofa moy denju kay bu wor trésor bi gëna woor moy la nga jital ci sa bammel ndax bammel moy kër go xamne tukki la bo xamne nongul bagage accompagner fim ne kay tukki bagage bam gëna woor ci avion bi moy bam andal yow mal xiyam mu ngul lool boy dem lu la takali du dem yow rek yaay dem fekk ba sey jëf comme frère la nongo nak fexel ba lepp nga diko ma jital bala nga ba fanane kon nak nañu xamne aduna dal keur la go xamne moy keur jëf gi waye nañu xamne al-akhirah moy keur payga kep ko sagan nak ba jëfo fi na nga xamne bu ëllëgé itam nak bu ñuy fay

لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بكي سي بروم دا فخ في القرآن giñ ci jamono ne nit ñepp pek bam dess ñu gëm yalla ak ñi jëf jëf ju baax di def ndigal di bayyi tere waye di denkaane ci deug waye di denkaane ci muñ kon ñeenti ponk yi abdulit bu ne war ni sa gor gorlu muy gëm yalla jëf jëf ju baax denkaane ci deug net ci deug ak di ci denkaane waye denkaane ci muñ kon nak muñ lu am solo la ndax suñ borom da ko boole ci ben ci nga xamne moy té pert ci alakhir ad nak alakhir ab julit bu ko suñ borom digale ngir mu man ko jëf da wara muñ kon muñ dess na ko sakku ci bu nit ki di jamu yalla digale suñ borom yi da laaj muñ ay itam lumuy tere pour nga man ko jëf faaw nga muñ waye bu lu suñ borom natto itam faaw nga muñ mo xam natto bi natto xewel la wala natto lor la yépp dafa laaj muñ kon muñ day lu am solo bo xamne ab jaam da koy sap da koy aajo ci mbollem ay mbiram kon nak ab julit da wara xamne muy manta ñak muy di ko ju am solo jo xamne kenn manta bax bok ci ñi gën te do muñ yalla bali sallallahu alayhi wasallam masna rombu ben jigen guy joy ci xabru mbokam xamna ko ko dafa reuy lol ci mom ndax sun borom yeen say mu def ko jekki jekki rek jël ko xamne da na rek aduna lañ ko gu tukki bi ko yalla bali sallallahu alayhi wasallam rombe da ko ragalal yalla te muñ muna ko yow lima dal da la dal lima dal da la dal musiba mi ma dal way xame wu no ne ki di wax ak mom moy yannabi bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko ne moy yannabi bi nak mu da dem ca mom ne ko xame wu mala won mu ne ko muñ nak moy sulu musiba ma dalé ca sa sa rek ngay dal di muñ waye dañuy bañ nit ki lu ne mu def ko lu ne mu wax ko ba amatu pexé mu daal dina muñ na lu taxut bokku tepp muñ gi nga xamne mom la l'islam jangale bokku julli ji nak kepp ko xamne suñu borom da ko nattu ci li ma wax ndax jëflante ak nit ñi dafa laaj muñ doomi adam yi ñu bari ñoo mëna yam jëflante ak ñoom yombul ci ay mbokk ay dekkando ay liggéeyu kay ku and ak ñoom te do muñ danaka do mëna sa jikko mëna ñaaw nit ñi dañuy ñaa ñu bari ci ñun dañoo ñaaw jikko waye ku jëflante ak ñoom sax sa jikko mëna ñaaw kon fofu dañ fay laaj lool nga muñ wax yu doy war yi jëflante bu doy war bi yow nga xare rek ba ni Seigne Touba wax

ak dëgg dëgg mooy doole ndax nit ku nag boppam moo mën a muñ bay jellale di muñal soxna yi soxna itam muñal seen borom kër yi di muñal doom yi doom itam di muñal seen waajur yi rawatina waajur yi nga xam ne dañoo dem ba doon mag ba xamatuñ dara ñooñu itam dañuy toll foo xam dañ leen a war a muñal bu baax a baax a baax. loolu nag mbokk yi am na wàccuwaay wu rëy a rëy ci suñu borom subhanahu wa taala moo muñ ak pay gu rëy bu fekkee wàccuwaay bi suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ci barab yu wuute ci suratul baqara suratul anfal suratul baqara ay yoon suratul anfal ay yoon da suñu borom subhanahu wa taala daa ànd ak ñi muñ ñoom la àndal te olof nee na ku muñ muñ suñu borom nag kum ànd ak yow doo ragal dara ndax day sotti ci sa xol ak dal te itam mboolem loo nekk mu nekk ca mboolem loo nekk mu nekk ca te suñu borom lu mu nekk jàgg rek lay mën a def kon muñ wàccuwaay wu kawe la ndax dana tax nit ki jege boroomam ba mel ni suñu borom daa ànd ak moom. am na feneen fu mu wax ne suñu borom daa bëgg ñuy muñ bëgg suñu borom ku mu bëgg nag moom texe nga àdduna ak alaxire kon ku góorgóorlu muñ waaye muñ nag bu muñ ñaari fan rek ñetti fan sayidna yusufa suñu borom bi mu koy wax innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin tàbbal nañ ko ci ab ceel ba jigéen fexel na ko te dinañ ko kasa juróom-ñaari at daanaka fanweeri at suñu borom soo ko wax takkal garaat bi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin bu dee fay gi nga suñu borom di fay nag ñi nga xam dañuy muñ kooku moom amul ab dayo ndax suñu borom nee na innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab suñu borom bu lay fay du ko wutal ab ab bari na ñoo xam ne suñu borom da leen nattu fii ci àdduna seeni cër manqué wala sax ñu dayowaat lool amuñu ñàkk waaye bu ëllëgee ñëpp leen di ñee nee nañ am na borom natt yoo xam ne bu ñu gisee ni leen suñu borom di xëppee xéewal gi da nga gis koo xam ne danaan njéeji rek ñu daggoon ay di susu ay cëram ba mu jeex te fay gi mu fay ko kon nañ xam lu suñu borom def moo xam la tax mu def suñu borom bu la xañee na nga muñ su la joxee santal te muñ ndax muñ ci xéewal itam lu jafe jafe la ndax sëñ bi nee na fa rajulu rajulu man yasbiru fii baliyatin wa neex min xaysu tafi góor dëgg mooy ki nga xam ne day muñ ci xéewal di muñ ci nattu waaw koo xam ne bu ko nattu dalee mu muñ waaye su xéewal yooyu itam du sigérewu du melokaan woo xam ne day mel ne doonatu moom loolu itam du muñ bu rafet suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne dinaa leen nattu ci ragal am na ragal boo xam ne suñu borom mooy yenn saa yi mooy xëy rek ñëpp ragal tiit wala xiif suñu borom ne dinaa leen ci nattu ak yenn saa yi nga ñàkk sa alal neen ab nattu la waaye yenn saa yi sax nga nattu nga ñàkk koo xam ne dalaa jege lool ak sax ngeen bay mi bu suñu borom bañ caa nga ñàkk am mbay mu lakk wala mu demee noonu waaye lam ca def mooy bégaleel ñuy muñ ñi nga xam ne bu leen dalee dañ daal di muñ musiba mi lu mu rëy rëy ñoom li ñuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nag mooy suñu borom yaañu moom sañ nga jëfandikoo ci ñun lu la neex te ci yow la ñuy dellu si sëñ bu mag bi mas naa dégg jigéen gu yuuxu ba mu ko saytoo ñu ne ko daa ñàkk doomam mu ne dama foogo ne ku faat gee la gee julli gee rek moo jar yuuxu yooyu daan ne ndéntaaneel jàmbur nag bu ko nit kee bu ko ñàkk ki la jox te tàggugu la bu ko jëlee te tàggugu la ñu dégg sa baax xanaa dan caa naroon lu jaru kon moom foofu la ko tegewoon ñii nag nee nañ danañ am xéewal ñu muñ nga xam ne lu leen dal dañ koy delloo seen borom xéewal gu yaatu yemmaa ndey suñ borom te suñ borom daneen teg ci aw yoon yoon bi nee na lépp lu dal ab jullit moo xam coono la moo xam nattu la wala feebar wala sax njàq wala sax dégg wala jam wala lor bu jógee ci ku mën a doon nee na suñ borom dana ci sippi say ñaawteef ndax nee na nattu jullit day yokk makkaama mbaa muy sippi ñaawteef bisu qiyaama kon nañ xam ne muñ jikko ju am solo la suñ borom nee na dee leen ko dénkaane kon fii buñ fi taxawee mën nañoo dénk suñ bopp deen dénk muñ nañu muñ bu baax a baax di muñlaante suñ biir bàyyi tëccoo bi bàyyi yàqante bi kenn ku ne suturaal sa morom boo amee nga muñ boo ñàkkee muñ yàlla ñu njàlla doole dimbal rabbana aatina fi dunia xasanata wa fi l axirati xasanata wa qina azaba annaar rabbana la tuzigh qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawil lana umran saxix lana badanan wa hab lana bushra wa tawfiqa yallahu waftax lana kulla baabin kunta faatixahu lisaalixiina min alxayraati yallahu
أرد لنا كل ذي صعب وذي حرم ويسرا كل ذي تعصي